0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da wannan lokaci. Zaharuddin Umar Dutsen Kura sunana, ina kuma yi muku barka da safiya. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya kungiyoyin fararen hula a jihar Gombe sun yi kira ga jagororin siyasa da su taka magoya bayan su birki domin daƙile duk wani abu da ka iya rura wutar rikicin siyasa. Sannan za ku ji mako guda kafin gudanar da zaben gwamnan jihar Oshun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Ana nuna damuwa kan yiwuwar samun sahihin zabe a jihar. Muna dauke da fashin baki kan yadda ake zargin gwamnatin Tinubu na kuntatawa gwamnatin jihar a daidai wannan lokaci. A tare ta Najeriya za a je da rundunar sojin Najeriya ta kudura aniyar bude wata cibiya da za ta samar da tsaro a jihohin arewa maso tsakiyar kasar domin tunkarar kalubalen tsaro a waɗannan jihohi. Akwai wasu rahotannin da za su biyo baya har ma da sauran hirarraki, to amma zan fara muku da labarai.
0: DW labarun duniya.
1: Donald Trump ya rataba hannu kan wani sabon umarnin takaita samun zama dan Amurka ta hanyar haihuwa. Dalibi rike da bindiga ya buɗe wuta kan mutane a wata makaranta ta ƙasar Thailand. Wani matashi dan Equatorial Guinea ya ce an yaudare shi zuwa taya Rasha fada a yakin Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu kan wasu sabbin umarnin zartarwa na shugaban ƙasa guda biyu da ke kokarin takaita damar samun zama dan ƙasar Amurka kai tsaye ta hanyar haihuwa a ƙasar. Ɗaya daga cikin umarnin ya shafi ƴaƴan mutanen ƙetare da Amurka ta alakanta da kungiyoyin ta'addanci da kuma jami'ai masu aiki a madadin gwamnatocin ƙasashen waje a Amurka. Na biyun kuma ya haramta bayar da visa ga mutanen da babban dalilinsu na zuwa Amurka shine haihuwa domin ƴaƴansu su samu zama 'yan ƙasar. Trump ya ɗauki matakin ne bayan da kotun koli ta Amurka ta yi watsi da yunkurinsa na baya na ƙalubalantar tsarin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada na baiwa mafi yawan yaran da aka haifa Amurka damar zama 'yan ƙasar kai tsaye. A yanda yake sanar da ɗaukar sabon matakin, Mr. Trump ya ce ya bijiro da wannan mataki ne saboda yadda kotun koli ta yi watsi da buƙatarsa ta farko. Yanzu ya ce ya biyo ta wannan hanya domin cimma muradinsa. Sai dai ana sa ran za a sake garzayawa kotu domin ƙalubalanci wannan sabon mataki na shugaban. Wata kotu a jihar New Mexico ta Amurka ta umarci kamfanin Meta ya biya dala miliyan 567 tare da sauye da Facebook da Instagram ke aiki ga yara da matasa a jihar. Alƙalin kotun ya ce yadda kamfanin Meta ya tsara kafafansa ya haifar da illa ga lafiyar ƙwaƙwalwa ta yara ƙanana. Wannan hukunci ya ƙara yawan kuɗin da aka ci Meta tara a jihar zuwa dala miliyan 942 bayan wani hukuncin dala miliyan 375 da aka yanke masa a watan Maris ɗin da ya gabata. Kotu ta umarci a Meta ya ɗauki ƙarin matakan kare yara ciki har da taƙaita lokacin da matasa ke amfani da manhajojinsa, hana manya tuntuɓar ƙananan yara ba bisa ƙa'ida ba, da inganta yadda ake gano shekarun masu amfani da shafukan na sada zumunta. Meta, wanda ya mallaki Facebook, Instagram da manhajar WhatsApp, ya ce zai ɗaukaka ƙara, yana mai bayyana yadda ya ce ke ɗaukar matakan kare matasa daga abubuwan da ka iya cutar da su a kafafansa. Labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Za ku iya sauraron mu ta intanet a dw.com/hausa ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta har ma da kafafen yaɗa labarai abokan hulɗa. Akalla mutane hudu sun mutu yayin da wasu 15 suka jikkata sakamakon harin bindiga a makarantar sakandare ta Debreceton Nontere da ke lardin Nontobori a kusa da birnin Bangkok, hedikwatar ƙasar Thailand. Mahukunta sun ce ɗalibin makarantar ne ya kai harin, inda tun farko aka rawaito cewa ya ci gaba da kasancewa a cikin makarantar yayin da jami'an tsaro ke kokarin shawo kan lamarin. Harin na zuwa ne watanni bayan wani matashi ɗan shekaru 17 ya kai makamancin harin a wata makaranta a kudancin Thailand, inda mutum ɗaya ya mutu, wasu biyu kuma suka jikkata. Wani matashi ɗan ƙasar Equatorial Guinea mai shekaru 22, Daniel Angel, ya ce an yaudare shi zuwa kasar Rasha da alƙawarin samun horo na soja da aikin gadi, amma daga bisani aka tura shi fagen daga a yakin Ukraine. Inchama ya ce bayan isa Rasha, an tilasta masa sanya hannu kan takardun da aka rubuta da harshen Rashanci wanda bai fahimta ba, sannan aka kwace passport dinsa. Bayan takaddacen horo da aka bashi, aka tura shi Ukraine tare da wasu 'yan kasashen waje, ciki har da wasu 'yan Afrika. Ya ce ya fahimci cewa sun isa fagen daga ne, bayan wani makami mai linzami ya tarwatsa a motar su tare da kashe abokan tafiyarsa biyu. Ya kuma bayyana cewa ya fuskanci matsananciyar yunwa da sanyin hunturu, inda a wani lokaci suka kwashe kwanaki 9 ba tare da sun ci abinci ba. Daga bisani gwamnatin Equatorial Guinea ta shiga tsakani ta hanyar diplomasiya bayan labarin sa ya bazu, lamarin da ya taimaka masa tsirewa daga Rasha ya koma gida. Ukraine da yana hasashen kusan 'yan Afirka 1,800 Rasha ta ɗauka domin tura su fagen daga. To ƙarshen labarin kenan, muna gayyata ku je shafinmu na internet dw.com/hausa don samun ƙarin bayani kan wasu daga cikin waɗannan labarai da muka gabatar, har ma da wasu da muka yi muku tanadi. Yanzu sai rahotanni.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin rahotannin za ku ji ana cice kuce ko kuma cice kuce ya barke a ƙasar Guinea Conakry bayan da shugaban ƙasar Mamadou Doumbouya ya bari ga matafiyar da ƙasar a hannun wani soja da ke riƙe da makamin sakataren sakatare a fadar shugaban ƙasa, lamarin da wasu 'yan ƙasar ke ganin cewa ya saba da tsarin mulkin demokuraɗiyya. Ƙasar Jordan kuma ta karɓi bakuncin taron gaggawa ga ministocin harkokin wajen ƙasashen Larabawa da na musulmi a birnin Amman. Za mu ji abubuwan da suka tattauna. Amma za mu fara daga tarayyar Najeriya, inda yayin da siyasar jihar Gombe ke ƙara ɗaukar zafi tare da haifar da tashin hankali da kalaman ɓatanci musamman a kafafen sada zumunta, ƙungiyoyin fararen hula a jihar sun yi kira ga jagororin siyasa da su takawa magoya bayansu birki domin daƙile duk wani abu da ka iya rura wutar rikicin da ba a san inda zai tsaya ba. Daga Gombe ga rahoton wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad.
2: Tun bayan zaben fidda gwani da aka fitar da 'yan takarar gwamna a jihar Gombe, siyasar jihar ta ɗauki ɗumi, inda 'yan takara da ɓangarorin magoya bayansu suka bazama dandali da teburan siyasa da ma kafafen sada zumunta, inda ake yin tonon silili da zarge-zarge gami da kalamai na ɓatanci da ake ganin ya fara dagula siyasar tare da tada hankula. Tuni ma aka fara barazanar shiga kotu domin neman haƙƙi. Bisa wannan ne ƙungiyoyin fararen hula a jihar ta Gombe suka nuna damuwa kan yadda muhawarar siyasar da ake yi a kafafen sada zumunta ke ƙara rikidewa zuwa musayar cin mutunci da kalamai da ka iya haddasa rikici yayin zaben shekara ta 2027 da ke karatowa. Malam Ibrahim Yusuf, wanda aka fi sani da 3000, shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Gombe.
3: Ana ta bibiyan tarihin juna, ana ta zagin juna da kalamai na ɓatanci. Tuma ba a ce an fara harkoki na siyasan ba, wadda doka ya tsara. Idan aka iso lokacin a wannan yanayin, to fa Allah kaɗai ya san inda muka dosa kuma me zai faru a jihar Gombe.
2: To ko me yasa magoya bayan ke yin irin waɗannan kalamai duk da cewa ba a ma fara yakin neman zaɓe a hukumance ba? A cewar Kwamarat Tasiu Fantami da ke goyon bayan takarar Farfesa Isa Ali Fantami, su ba sa goyon bayan irin waɗannan kalamai kuma ma suna yaƙi da su.
4: Ba ma goyon bayan wani abu makamancin haka, kuma hasali ma mun fidda har cycle mun barranta kanmu da irin waɗannan labarurukan da zai taɓa mutuncin ɗan takara ko kuma ya taɓa mutuncin mutane.
2: Shi kuma Malam Umar Dan Masani daga ɓangaren Dr. Jamil Isiyaku gwamna na ganin wasu masu neman suna ne daga wajen jihar ke rurutu wannan matsala saboda neman suna ko kuma fada wajen 'yan takarar.
5: Waɗansu ne wanda ba 'yan jihar Gombe ba, baka isa ka yi wani rubutu da zaka nuna cewa ga wanda kake so ba, muddin wanda kake son nan ba shi bane, to za su ci mutuncinka, za su keta alfarmarka, za su zagi iyayenka. Amma mu siyasar mu ta jihar Gombe kafin wannan lokacin tsaftacecciyar siyasa ne ba mu saba da wani abu da ya shafi na rashin mutunci ko cin mutuncin mutane ko keta alfarma ba.
2: Masana da masharhanta kamar Farfesa Babe Usule na ganin ya zama dole a dauki matakai na takawa wannan matsalar birki.
6: Farko shi kansa mai girma gwamna shugaba ne na kowa da kowa kuma yana da dokoki da hukumomi a karkashin sa wanda ya dace amfani da su ba tare da musgunawa ba ya kawo ƙarshen abu. Na biyu hukumar zabe tana da hurumi ta rubuta musu wasiƙan gargadi. Na uku su kansu ƴan takarar su ji tsoron Allah su sani Allah ya riga ya rubuta mai ci su daina wannan abubuwa a ja hankalin su.
2: Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.
1: Mako guda kafin gudanar da zaben gwamnatin jihar Oshun dake kudu maso yammacin Najeriya ana nuna damuwa kan yiwuwar samun sahihin zabe a jihar. Akan batun siyasar ta jihar Oshun, daga nan Bonn abokin aiki na Khadija Ahmad Rufai ta tattauna da Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa dake koyarwa a Jami'ar Jihar Kaduna ta wayar tarho, wanda ya nazari ko kuma ya fashin baki kan wannan batu.
7: Bayanin da hukumar FCC ta yi shine ta ce ta gano cewa ana ta fitar da wasu manyan kuɗaɗe ana biya a wasu kamfanoni da wasu mutane masu zaman kansu. Abin da ya sa kenan ta ɗauki wannan mataki na rufe babban asusun gwamnatin jiha. To idan kuma aka ce an rufe asusun jiha, to ai dai abin da wannan yake nuni shine ayyuka na yau da kullum za su dakata. Ita kuma gwamnati dama abin da take magana zargin da martan da suka mayar shine babu wani abu mai kama da haka. Abin da kawai suke tsoro shine suna jin tsoron zaben da za a yi. Saboda haka suna ganin waɗannan wasu matakai ne da gwamnatin tarayya take ɗauka domin tabbatar da rugujewar gwamnatin jiha, yadda kuma idan zaɓe ya zo ba za ta yi wani katabus a zaɓen ba.
8: Kuma gwamnatin tarayya ta ce tana bin hukuncin kotu, amma gwamnatin Oshun da wasu 'yan siyasa na ganin matakin na da alaƙa da siyasa.
7: Ai idan ba rami mai kawo rami, magana ta gaskiya shine zazzafar rikimar siyasa ce da adawa da ke wakana a siyasar jihar Oshun, wanda kuma jama'a da yawa masharanta suna ƙara kira ga hukumomi akan a yi taka tsantsan saboda irin alamu da ke daban tsoro na ainihin karewan tsarin dokoki da tsaro. Saboda haka ni ina ganin siyasa ce. Gwamnan jihar ya yi wata magana na cewa gwamnatin tarayya kada ta manta da abubuwan da suka riga faruwa a rikicin siyasar da suka faru a jamhuriya ta biyu.
8: Wasu na kwatanta wannan lokaci ma da lokacin da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ya hana sakin wasu kuɗaɗe ga gwamnatin Lagos lokacin Bola Tinubu yana gwamna. Shin akwai kamanceceniya tsakanin abubuwan guda biyu ko kuwa yanayin ya bambanta?
7: Akwai wasu masu nazari da suke wannan bayani cewa abin ya yi kusan daidai da abin da ya faru, tunda ai akwai matsala tsakanin ƙananan hukumomi da ke 'yan jam'iyyar APC ne wanda suke mulkin jiha da kuma gwamnatin jiha. Illa iyaka dai ya kamata a ce kowane ɓangare ya tsaya ya fahimci yadda tarihin ya kasance. Ai duk da abin da Obasanjo ya ma Bola Tinubu a lokacin yana gwamna, ai bai hana dai Tinubu ya ci gaba da mulkin jihar Lagos ba.
8: To a baya ka yi maganar batun APC, ko wasu na zargin APC da ƙoƙarin karɓe jihar ta wata hanya. Shin akwai hujojin da ke goyon bayan wannan zargi ko kuwa zargi ne na siyasa kawai?
7: To tunda ba a yi zaɓe ba, aka ga alamun cewa jam'iyyar APC da hukumar zaɓe sun murɗe zaɓen, ya da APC ta samu nasara ba za a ce zargi ne na gaskiya ba. Amma dai rawan da hukumomin tsaro musamman hukumar 'yan sanda ta jiha take takawa da irin zarge-zargen da gwamnatin jiha take yi, to alamu ne da ke gaskanta wasu daga cikin waɗannan zarge-zarge.
1: Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa da ke koyarwa a Jami'ar Jihar Kaduna ta Najeriya, a tattaunawarsa da abokin aiki na Khadija Ahmad Rufai. Rundunar sojin Najeriya kuma za ta buɗe wata runduna ta tsaro wadda dakarunta za su riƙa kula da tsaro a wasu jihohin arewa maso tsakiya da ƙasar domin fuskantar matsalolin tsaro a yankin. Tunadiyar har wata tawagar manyan jami'ai daga hedikwatar rundunar sojin ta kai ziyara a jihar Benue don tattaunawa da gwamnan jihar game da yadda za a kafa sabuwar rundunar. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui ya yi nazari kan haka, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
9: To ana sa ran cewar sabuwar rundunar sojin za ta gudanar da aikin tsaro ne a jihar Benue tare da wasu jihohi da ke arewa maso tsakiya. jihohin su ne Nasarawa da Kogi, inda tun a jiya wata tawaga ta manyan jami'an rundunar sojin Najeriya karkashin jagorancin Major General Raymond Otaha ta zarce jihar Benue don duba yiwuwar aiwatar da wannan mataki.
10: Main operational objectives of this expansion.
9: Major General Raymond Otaha kenan ke cewar manufar fadada wannan runduna ta soji ita ce samar da isassun sojoji da za su rika kula da wurare da ake samun tashi-tashin hankula domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma, kuma kasancewar wannan sabon runduna ce za ta kasance tare da wasu kananan bangarorin soji da za su rika aiki tare. Don haka muna neman haɗin kai daga gwamnatin jihar ta Benue da ma shauran al'umma jihar ta Benue, don ganin mafarkin hakan ya zama zahiri. To koya mazauna jihar Benue ke kallon wannan sabon mataki? Ta waye tarho na zanta da Shehu Tambaya, tsohon mashawarcin gwamnan jihar Benue Samuel Otum, kan harkokin makiyaya da manoma.
11: Wannan rundunar tsaron da aka sake karawa ya nuna cewa gwamnatin daga ta take ya ƙara cewa kaman an kawo manyan shugabanni wanda za su kula da fangarorin tsaro. Kai gaskiya mu ba karamin jin dadi muka yi.
12: To a baya me kake gani yasa ba a kafa rundunar tsaron ba?
11: Kasancewa kowane lokaci ana samun ci gaba ta bangaren yaya za a yi a shawo kan wannan al'amari. Kullum ana fitowa da tsari. To ina ga wannan sabon tsari ne wanda za ta kulawa na musamman akan abubuwan da yake faruwa.
9: A bangaren gwamnatin jihar ta Benue dai ta ce alwaci cewa za ta yi dukkan mai yiwuwa wajen tabbatar da kahuwar wannan sabon runduna, musamman ma yadda jihar ta Benue ta shafe shekaru tana fama da matsalar tsaro, a cewar gwamnan jihar Hassan Aliya. Ya ce za mu samar da isassun filaye da za a kafa ofisoshin sojojin, hakanan za mu samar da kayayyakin bukatu da ma kuɗaɗe da ake nema wajen kafa ƙanana da ma manyan ofisoshin dakarun soji a jihar ta Benue. Jihar Benue dai na ci gaba da fama da matsalolin tsaro, inda ko a jiya Laraba wasu mahara sun kashe mutane uku a ƙauyen Abashuwa da ke karamar Kumar Guma. To sai dai a cewar shugaban kungiyar Fulani makiyaya reshen arewa maso tsakiyar Najeriya Dan Ladi Chiroma, tashi-tashin hankulan jihar Benue ba matsala ce ta tsakanin manoma da makiyaya ba.
13: Jihar Benue ni a gurgurtun fahimta irin nawa sukan yi amfani da adawa na siyasa yana ja musu matsaloli. Yaran nan da suke farmakan dabbobi suna kashe mana yara a daji kaman sa su ake.
9: Masana harkokin tsaro na gani cewar tare da wannan sabon mataki na kafa sabon rundunar soji za a samu saukin matsaloli da ake fuskanta na tsaro a tsakanin jihohin da ke fama da rikici na makiyaya da manoma. Abdullahi Meda Kurgui, DW Hausa daga Jos, Nigeria.
1: To jama'a, kuna sauraron shirin safi na nan sashen Hausa na DW tare da ni Zaharuddin Dutsen. Kura kafin mu ci gaba ga wannan sanarwa.
0: DW ra'ayin malamai.
14: Kasashen Turai da dama sun fara daukar matakan killace iyakokinsu da Spain bayan kwararar bakin haure akalla 50,000 daga Morocco. Shin ina makomar masu neman mafaka a Turai? Ta yaya kuma matakin zai shafi yancin masu yawon bude ido daga Afrika zuwa Turai? Mecece mafita? Waɗannan tambayoyin da ma wasu za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
1: Da fatan za ku kasance tare da mu. Za mu je kasar Guinea Conakry, inda cecikuce ya barke bayan da shugaban kasar, wanda tsohon soja ne kuma ya zo mulki ta hanyar juyin mulki, amma a yanzu yake tafiyar da mulki na demokuraɗiyya, ya bayar da ragamar tafiyar da kasar a hannun wani soja da ke rike da mukamin sakatare a fadar shugaban kasa, lamarin da wasu 'yan kasar ke ganin cewa ya saba da tsarin mulkin demokuraɗiyya. To sai dai a zantawar da abokin aikinmu Yakuba Umaru Megizawa ta waitar ho daga nan birnin Bon da Dr. Gambo Alhaji Sani, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Andrew Salifu ta Demogaram, ya bayyana masa cewa babu inda dokar kasa ta hana shugaban ɗaukar irin wannan mataki duba da yadda tsarin mulkin ƙasar yake. Ga tattaunawar tasu.
15: A kafin Guinea Conakry ana cikin constitution ne mai ruwa ɗaya da mulki, kuma yake samun kamawar taimakon prime minister a matsayin shugaban prime minister ba shugaban gwamnati ba. Dangantaka da wasu na kan

0: በጣም ወንም እና ምንም ፍርከን ስባ ተነንስ ፍርከን ስባ እንዳ አረጋይ ስለያለ ከተረን ወነጭ የለጥፈው ሀበል እዚህ የለጥፈው የትኛሽ ጀናንስ ምትሪ ዴ አጎቱን ተጂችኒ ወንፍማ አስተን ተጂያ ወዲ ለያዘው አቡዋ ዴ
1: to doctor haka na nufin cewa yanzu idan shi kamar shugaban kasar wani al'amari ya faru wanda na kasa iya ci gaba da gudanar da mulki shi wannan wanda ya nada shi zai ci gaba da jagorancin kasar ko kuma mi doka ta tantar ta tsarin mulkin kasar
0: eh doka ta kanar cewa in ya fara ta faru idan aka ci gaba da shi doki shi kamata ya shi kasar nan ni kuma
2: to da fatan za a yi mana afuwa kan wato rashin kyawun wannan sauti. Tattaunawar Dr. Gambo Alhaji Sani, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Andrew Salihu da magaran kenan da abokin aiki Yakuba Umaru Migizawa. Kasar Jordan ta karbi bakuncin taron gaggawa na ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da na musulmi a birnin Amman, taron da ya mayar da hankali kan barazanar da ke fuskantar wurare masu tsarki na musulmai da na kiristoci a birnin Kudus da makomar yarjejeniyar zaman lafiya na Gaza da Isra'ila ke cigaba wato da ake cigaba da tattaunawa. Wakilin mu na yankin Gabas ta Tsakiya Muhammad Yayi Azari na dauki da karin bayani.
3: Dalilin gudanar da taron gaggawar dai shine karuwar tsangwama da tsauraran matakan da Isra'ila ke dauka waɗanda ke neman canza matsayin tarihi da na doka da birnin Kudus mai alfarma ke da shi game da cigaba da ke ta hurumin wuraren ibada Falastinawa musamman ma masallacin Al-Aqsa na musulmi da majami'ar Al-Qiyama ta Kiristoci da Yahudawa masu matsanancin ra'ayi ke yi akai-akai a yan watannin baya-bayan nan game da kin mutunta yarjejeniyar samar da zaman lafiya a Gaza da Isra'ila ke yi. Ministan harkokin wajen Falastino Barsan Agbakian ta ce Falastinawa ba su taba fuskantar tozarta da kaskanci a tarihinsu ba makamancin wanda suke fuskanta a yanzu.
4: Fi hada alwaqt alkhatir
3: ta ce a wannan lokacin da ke zama mafi hatsari a tarihin al'umma Falastinawa yadda ake mana kisan kare dangi a Gaza ake kuma kokarin kwace mana gabar yamma da kogin Jordan karfi da yaji babu abin da zai cece mu kan banda hadin kai da zama tsintsiya madaurin ki daya dan tursasawa Isra'ila aiki da dokoki da kudurorin majalisar dinkin duniya na kuma amanar hakan zai yi nasara muddin za mu fada da cikawa da zartar da hakan bai daya
4: li taharukatina almushtaraka
3: haka zalika an tattauna kan yadda dokokin Isra'ila ke kokarin kwace kadarori da filaye na majami'un kristoci a birnin Kudus kamar yadda ministocin suka jaddada adawarsu ga shirin canza fasalin alƙalamin jama'a a yankin na Falastino ta hanyar koran Falastinawa ƙarfi da yaji daga yammacin gabar kogin Jordan da gabashin Kudus. Ministan harkokin wajen Masar Badr Abdulati ya ce bakin mahalata taron ya zo guda wajen wajibcin tunkarar Amurka da wannan batun wacce tun da fari ita ta uwa ta makarbiya wajen ganin an cimma yarjejeniyar da Isra'ila ta kuma sha alwashin yin tsayuwar daka don ganin an aiwatar da ita ka'in da na'in.
5: Fi taharruk almushtarak ma'a
3: ya ce akwai yunkurin da muke tare da Amurka na ganin ta tursasawa Isra'ila mutunta wannan yarjejeniyar ba za ta yi a ce a daidai lokacin da Hamas ke mika makamanta ga hukumar tabbatar da zaman lafiya a zirin Gaza. Isra'ila za ta ci gaba da yin gaban kanta tana kai hare-hare kan zirin Gaza ba dole ne waɗannan batutuwa

0: Wajen aiwatar da wannan yarjejeniyar su tafi kunnen doki, wato mika makaman Hamas da kuma janye wadda karin Isra'ila daga zirin Gaza.
1: Mas'alat as-silah wa mas'alat al-insihab.
0: Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
2: Yanzu sai rahoton mu na musamman.
3: Himma dai matasa.
2: Wani matashi a jihar Sokoto a Najeriya ya rungumi sana'ar haƙo zuma a wani mataki na samar da zuma mai kyau ga mabukata. Domin jin labarinsa da ƙoƙarinsa, ga rahoton wakilinmu Ma'awi Abubakar Sadiq.
4: Matashin mai suna Ishaq Ibrahim Magadi ya kwashe tsawon shekaru sama da 7 a cikin wannan kasuwanci, kuma tun bayan kammala jami'a ne ya rungumi wannan sana'a ta shiga jeji suna a zakwandunan da zumar ke shiga tana yin zaki, inda har ya kafa kamfaninsa mai suna Mashak Pumps. To amma sai dai matashin ya ce ya haɗu da ɗimbin ƙalubale kafin samun nasara ga gudanar da wannan sana'a har ta kawo inda take yanzu.
5: Babban ƙalubale ya za a yi ka samu zumar ingantatta, ya za a yi ka je ka yi kiyonta har ka samu abin da kake buƙata. Ka san abu ne mai matuƙar wahala, za ka je ka yi mata wuri kwando, ka je ka rataye shi. To bare mu kwandon a rataye ba, ya za a yi aje a kori zumar da ta kwanta a wurin ta yi, ya za a yi ka ɗauko shi zumar ba ta halwe ka ba.
4: Matashin ya ce duk da irin wannan ƙalubale da ke tattare da sana'ar bai yi ƙasa a gwiwa ba, kuma ya koyar da ɗimbin matasa shiga jeji musamman wurare masu furanni inda ake samun zumar cikin sauƙi.
5: Mafi yawanci in wasu sun ka ɗauka bashi ba za su mayar ba, wasu kuma ba bashi suke ɗauka ba, masu buƙata wadda ta zama musu necessity su za su ɗauka, za su biya a ƙasa.
4: Kaɗan daga cikin matasan da suke aiki ƙarƙashin matashin sun yi bayanin irin aikin da suke yi.
6: Sunana Shafiwa Adam, ni ina ɗaya daga cikin waɗanda ke shiga daji suna ɗebo zuman mu dawo da shi kamfani mu sarrafa shi. Muna rarraba shi a bottle-bottle inda ake saka zuman, muna saka shi mu yi packaging ɗin shi. Wannan aiki muna ci a ciki, muna sha a ciki, har mu yi ma 'yan uwanmu.
7: Duk wata sika da kowa ga ana mannawa a cikin robobin zuma ko kuma kwalaben da ake amfani da su, ni nake mannata, kuma da shi nake ci kuma nake sha. Ni ma ina fata insha Allah nan ba da jimawa ba, ni ma za a yi min furi in koma ni ma in buɗe nawa in yi ba al'umma Talakawa su ma don mu gudu tare mu tsira tare.
4: Shi dai wannan matashi Ishaq da ya rungumi sana'ar samar da zuma ya ce a yanzu babban abin da ya fi mayar da hankali a kai shi ne yadda zai so ma fitar da zumar zuwa ƙasashe makwabta. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
2: Wannan rahoto shi ne cikamakin rahotannin da muka shirya muku, kawo muku a shirinmu na safi. Mun kuma zo ga ƙarshen shirin kamar yadda kuka ji, wanda Muntaka Ahiwa ya tsara shi kamar yadda kuka ji. Shi ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura ke muku fatan alkhairi.
8: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa, ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Saurare barkamu da kasancewa tare a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A cikin abubuwan da muka yi muku tanadi za a ji cewa cece ku ce ya barke a Najeriya kan rahoton hukumar ICPC da ya wanke fadar shugaban kasa daga zargin karbar na goro wajen kafa hukumar bogi. Ƙungiyoyin fararen hula a jihar Gombe sun yi kira ga jagororin siyasa da su takawa magoya bayan su birki domin gujewa barkewar rikici. A Nijar kuwa ƙungiyoyin agaji na cikin gida na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa al'umma bayan da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kori na ƙasashen ƙetare. Duk waɗannan za a ji ƙarin bayani, amma yanzu ga Binta Aliyu Zurmi za ta fara da karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Kasashen Turkiyya da Saudiya da Pakistan sun cimma yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa. Iran ta sanar da cimma yarjejeniyar Hormuz da ƙasar Oman. Uganda ta amince da tura dakarunta domin shiga cikin rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa a Gaza. Shugabannin kasashen Saudiya da Pakistan da kuma Turkiyya a wani taro da ministocin kasashen ƙetaren su suka gudanar a wannan rana ta Juma'a a birnin Jeddah sun rattaba hannu akan yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa. Kazalika taron ya kuma cimma matsayar duk wani hari ga ɗaya daga cikin kasashen tamkar hari ne da ya shafi dukkanin kasashen uku. Ana kuma sa ran Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan za su gana da yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman domin tattauna batun kafa tsarin tsaro na yankin baki ɗaya wanda ke da nufin inganta haɗin gwiwa da zaman lafiya. An gudanar da wannan taro ne a daidai lokacin da ake samun takun saka tsakanin Iran da Amurka dangane da mashigin ruwa na Hormuz tare da fuskantar yanayi mai cike da hadari a gabas ta tsakiya sakamakon barazanar yaduwar rikicin zuwa sauran kasashe. Mahukunta Iran sun bayyana cewa suna gab da cimma wata ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniya da ƙasar Oman a game da harkokin jiragen dakon mai a mashigin ruwa na Hormuz. Sai dai sanarwar ta Iran bata bayar da cikakken bayani ba, illa kawai ta ce tana a mataki na ƙarshe na tsara yarjejeniyar kan hanyoyin da jiragen dakon man za su bi. Har yanzu babu tabbacin ko hakan zai yi bayar da damar jigila ta mashigin ba tare da wani cikas ba ko kuma zai kunshi biyan wasu kuɗaɗe. Kasashen biyu na tattaunawa ne saboda gabar tekunsu tana ɓangarori biyu na wurin na mashigin tekun Hormuz da ya fi sauƙin bi ga jiragen da ke zirga-zirgar da kwan mai. Wannan mashigin ruwa wanda ke ɗaya daga cikin hanyoyin jigilar ruwa mafi cunkoso a duniya ta fuskanci matsaloli kusan tsawon watanni shida sakamakon rikicin da ke faruwa a yankin. Majalisar dokoki a Uganda ta amince da tura sojojin ƙasar zuwa yankin zirin Gaza a matsayin wani ɓangare na rundunar kula da zaman lafiya ta duniya ISF. A yayin zaman majalisar na jiya Alhamis, 'yan majalisar sun amince da ƙudurin gwamnatin shugaba Yoweri Museveni na tura wani ɓangare na rundunar tsaron Uganda. An kafa rundunar ISF ne domin tabbatar da tsaro a yankin Gaza, kuma tana cikin ƙoƙarin da shugaban Amurka Donald Trump ke jagoranta na warware rikicin da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas. Kasashen Morocco da Indonesia da Albania sun bi sahu na amincewa da shiga cikin wannan shirin. A ƙarshen watan Yuli, Majalisar Tsaro ta Isra'ila ta ba da izinin fara aiki nan ba da jimawa ba ga wani ɓangare na rundunar ISF tare da wakiltar gwamnatin riƙon ƙwarya ta Falasɗinawa a wani yanki takaitacce a Rafa da ke kudancin Gaza. Tun a watan Oktoban shekarar 2020 da 25 ne aka ci mai rijeje ne tsagaita bude wuta amma ana ci gaba da samun harahare dake haddasa mutuwar mutane lokaci zuwa lokaci to ma sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW hukumar kula da cututtuka masu yaduwa a nahiyar Africa CDC ta fitar sanarwar aniyarta ta yin amfani da allurar rigakafin Ebola ta Zaire akan sabon nau'in Ebola da ya burge a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da wasu makwabtan kasar hukumar CDC ta amince da wannan matsaya ne a kokari na daukar matakin dakile yaduwar wannan cuta dake bazuwa cikin sauri a tsakanin al'umma ta ce za ta yi amfani da wannan rigakafin na Zaire ne duba da cewa shi ma yana daga cikin nau'ika masu yar sha'ani da aka samu a tarihin Ebola a kasar kwaye cutar wacce ke yaduwa ta hanyar ruwan jiki da kuma haifar da zazzafin zazzabi ta kashe mutane sama da 1,800 cikin 4,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar Congo tun bayan da hukumomi suka sanar da bullarta a hukumanci a ranar 15 ga watan Mayu nau'in kwaye cutar ta budumbuya ya bazu a larduna 5 a cikin babban yankin kasar mai arzikin ma'adanai wanda ke fama da rikici a yankin arewaci da ma gabashin Shugaba Volodymyr Zelensky na kasar Ukraine zai kai ziyara aiki irin ta farko a kasar Serbia a ranar Asabar daya daga cikin kasashen Turai kalilan dake ci gaba da hulɗa da Russia duk da mamayar da take ci gaba da yiwa Ukraine din Ofishin shugaban kasar Serbia Alexander Juvic ya sanar da ziyarar sai dai Kiev basu tabbatar da tafiyar Zelensky zuwa Belgrade a hukumance ba ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da shugaba Vučić ke kokarin daidaita dangantakar Serbia da Moscow bayan matsin lamba da yake fuskanta na daidaita manufofin su na ketare da tarayyar Turai Vučić ya ki shiga takunkumin kasa da kasa ga Russia kan Ukraine yana mai ambaton tarihin dangantakar dake tsakanin kasashen biyu duk da cewa Belgrade ta ki amincewa da takunkumin da aka laftawa Russia sai dai ta bada nata gudunmawa ga Ukraine to ma sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma za mu koma ga Rijana
1: To a gaida Binta Ali Zurmi da tafassara ta karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To za a ji yadda kwararan bakin haure daga kasar Morocco zuwa yankin Suita na kasar Spaniya ya fi daukar hankali a sharhunan jaridun Jamus na wannan mako. A gaba kadan kuma muna tafa da shirye-shiryenmu na matasa da kuma shirin jika karo amma yanzu za mu fara da wannan rahoto daga Najeriya. Bayan shafe tsawon lokaci ana cece-kuce akan zargin karban na goro da kuma kafa wata hukuma ta bogi a Najeriya. Gwamnatin kasar ta fitar da sanarwa da ke wanke fadar shugaban kasa daga zarge-zargen. Hukumar ICPC da ta gudanar da binciken kan lamarin ta ce babu wata hujjar da ke nuna cewa wani babban jami'i a fadar shugaban Najeriya ya karbi kuɗi ko kuma rubuta wasikar nada Mr. Adeyemi Adeyini Matthew a matsayin shugaban wata hukuma. Sai dai duk da wannan sanarwar masu adawa da gwamnatin na ci gaba da bayyana shakku tare da tambayoyi kan sakamakon binciken da gwamnatin ta fitar. Daga bannan tarayya Abuja Ubala Musa na dauke da wannan rahoto.
3: Sabo na rahoton dai na zaman wani kokari na bangaren zartawa. Na tabbatar da abin da ya faru cikin badakalar da ta dauki hankali cikin kasar da ma a wajenta. Kuma shugaban hukumar yakin hanci ta kasar ICPC da shugaba Bola Tinubu ya biya babban aikin da yi bai bata lokaci ba wajen wanke suna da kila ma imra babban jami'in na mulkin fara gwamnatin kasar kuma da kan gaba cikin zargin karban miliyan 400 wajen kai ga kafa hukumar Femi Bajabe Mile da bai karbi kuɗi ba ha kuma bai rubuta takardar daukar aikin Adeyemi Matthew ba a fadar da ta Musa Adamu Aliyu da ke zaman jagora na binciken Dr. Aliyu da ya nemi hukunci kan shugaban hukumar bogin da yi ya kuma ambato gazawa cikin harkokin mulki na kasar da ma na jami'ai na gwamnati na bin kokofi cikin harkokin aiki
4: ita wannan ma'aikata ta bogi ma'aikata ce da shi wannan mutum ne Mr. Adeyemi Matthew ya kirkira wadda ba tare da wato gwamnati ta san da ita ba sannan kuma mun gano cewa abin da yasa aka samu wannan matsalar a wannan rahoton namu cin gadi shine cewa wato yanda ofisoshin gwamnati suke tafiye da aikansu akwai wato kurakurai wannan wannan kurakuran su ne wanda ya amfani da su ya samu damar wannan abin. Sannan kuma mun gano cewa bayan wannan ita ma'aikata ta bogi, akwai kuma wasu ma'aikatu na bogi guda biyu kuma da ya kirkiro wanda har ya bude musu wato asusun banki a wani ɗaya daga cikin bankunan Najeriya. A binciken da muka yi ba mu gano wani wato matsala daga ne da wato fada gwamnatin ƙasar nan ba da kuma bankin Najeriya.
3: To sai dai kuma ko yanzu ina rahoton ke iya kaiwa a kokari na kwantar da hankula cikin ƙasar. Daga dukkanin alamu har yanzu na tambayoyin amsawa bai sai da aka yi zuwa samun sa. Ko masu adawar tarayyar Najeriya sun ce sabon rahoton na zaman dakan daka shika dake cikin daka da matan kaɗan da ya faru a baki na gado. Mai garibin Likasimu dai na zaman jigo cikin adawa ta ƙasar.
5: Waye gani wa aka gayyata yanzu ya ba da basi, waye ga wanda aka gayyata yanzu ya ba da basi, sannan wa da wa yake da hannu a ciki, me yasa ba a ce da wane ya kamata a hukunta ba, tunda takardun nan sun ce na bogi ne, kuma an bi har an ba da kasafin kuɗi wa wannan ma'aikata, kuma an ce akwai wasu ma'aikatu guda biyu da aka sake kirkirowa, suwa suka kirkire su, suwayen ne kuma shugabanni waɗannan ma'aikatan, ma'aikata guda biyu da aka kirkiro, wa da wa yake da hannu a cikin al'amarin. Duk ba abun da aka faɗa ƴan Najeriya cewa kawai aka yi a hukunta shi, sannan wa zai hukunta shi? Kune ma'aikata da take da haƙƙin hukunta waɗanda suka yi waɗannan laifuka, kun ce kuna ba da shawara a hukunta shi, to wa zai hukunta shi? Sun yi wasan kwaikwayonsu, su suka yi kiɗa, su suka yi rawa.
3: Kokari na tabbatar da gaskiya cikin babban rikicin ko kuma ƙudundunar da sunan wankin suna. A yayin da aka samar da rahoton fara gwamnatin ƙasar daga ƙuryar ɗaki, ƴan Najeriya da daman gaske dai na kuma jiran wani rahoton wani kwamitin masu wakilai ta ƙasar da ke zama a bayyana jama'a yanzu haka. Kwamitin kuma da ya ambata sunaye da ma'aikatu da ya ce sun saba ƙa'idar cikin kafuwar ma'aikatar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna Najeriya ne, inda yayin da siyasar jihar Gombe ke ƙara ɗaukar zafi tare da fargaban haifar da tashin hankali saboda yawan amfani da kalaman ɓatanci musamman ma a kafafen sada zumunta. Ƙungiyoyin fararen hula a jihar sun yi kira ga jagororin siyasa da su taka wa magoya bayansu birki domin daƙile duk wani abu da ka iya rura wutar rikicin da ba a san inda zai ƙare ba. Wakilinmu Al-Amin Sulaiman Muhammad ya aiko mana da rahoto.
6: Tun bayan zaben fiddigwani da aka fitar da 'yan takarar gwamna a jihar Gombe, siyasar jihar ta ɗauki ɗumi, inda 'yan takara da ɓangarorin magoya bayansu suka bazama dandali da teburan siyasa da ma kafafen sada zumunta, inda ake yin tonon silili da zarge-zarge gami da kalamai na ɓatanci da ake ganin ya fara dagula siyasar tare da tada hankula. Tuni ma aka fara barazanar shiga kotu domin neman haƙƙi. Bisa wannan ne ƙungiyoyin fararen hula a jihar ta Gombe suka nuna damuwa kan yadda muhawarar siyasar da ake yi a kafafen sada zumunta ke ƙara rikidewa zuwa musayar cin mutunci da kalamai da ka iya haddasa rikici yayin zaben shekara ta 2027 da ke karatowa. Malam Ibrahim Yusuf, wanda aka fi sani da 3000, shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Gombe.
7: Ana ta bibiyan tarihin juna, ana ta zagin juna da kalamai na ɓatanci. Tuma ba a ce an fara harkoki na siyasan ba wadda doka ya tsara. Idan aka iso lokacin a wannan yanayin, to fa Allah kadai ya san inda muka dosa kuma me zai faru a jihar Gombe.
6: To ko me yasa magoya bayan ke yin irin waɗannan kalamai duk da cewa ba a ma fara yakin neman zaɓe a hukumance ba? A cewar Comrade Tasiu Fantami da ke goyon bayan takarar Farfesa Isa Ali Fantami, su ba sa goyon bayan irin waɗannan kalamai kuma ma suna yaƙi da su.
8: Ba ma goyon bayan wani abu makamancin haka, kuma hasali ma mun fidda har saikula mun barranta kanmu da irin waɗannan labarurukan da zai taɓa mutuncin ɗan takara ko kuma ya taɓa mutuncin mutane.
6: Shi kuma Malam Umar Dan Masani daga ɓangaren Dr. Jamilu Isiyaku gwamna na ganin wasu masu neman suna ne daga wajen jihar ke rurutu wannan matsala saboda neman suna ko kuma fada wajen 'yan takarar.
9: Waɗansu ne wanda ba 'yan jihar Gombe ba, baka isa ka yi wani rubutu da zaka nuna cewa ga wanda kake so, ba muddin wanda kake son nan ba shi bane, to za su ci mutuncinka, za su keta alfarmarka, za su zagi iyayenka. Amma mu siyasar mu ta jihar Gombe kafin wannan lokacin tsaftacecciyar siyasa ne ba mu saba da wani abu da ya shafi na rashin mutunci ko cin mutuncin mutane ko keta alfarma ba.
6: Masana da masharhanta kamar Farfesa Babe Usule na ganin ya zama dole a dauki matakai na takawa wannan matsalar birki.
10: Farko shi kansa mai girma gwamna shugaba ne na kowa da kowa kuma yana da dokoki da hukumomi a karkashin sa wanda ya dace amfani da su ba tare da musgunawa ba ya kawo ƙarshen abu. Na biyu hukumar zabe tana da hurumi ta rubuta musu wasiƙan gargadi. Na uku su kansu ƴan takarar su ji tsoron Allah su sani Allah ya riga ya rubuta mai ci su daina wannan abubuwa a ja hankalin su.
6: Kungiyoyin fararen hular dai sun ce lokaci yayi da ƴan siyasa za su fifita zaman lafiya da haɗin kan al'umma maimakon kalamai da za su haddasa ƙiyayya da rarrabuwar kawuna yayin da shirye-shiryen zaben shekara ta 2027 ke ƙara kamari. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa tun bayan da sojoji suka karbi iko da kasar ne suka haramtawa wasu daga cikin kungiyoyin agaji aiki a kasar inda aka samu wasu daga cikin kungiyoyin fararen hula na cikin gida da suka maye gurbin su wajen wato da suka maye gurbin su wajen kawo tallafi ga ci gaban al'umma. Ga rahoton da wakilinmu na jihar Tawa Isu Mamma ya aiko mana.
11: Jin kadan bayan jin mulki ne sabbin hukumomin mulkin sojin suka zakulo wasu daga cikin kungiyoyin farar hula dake zaman na agaji musamman na ƙetare tare da haranta musu aiki a kasar biyo bayan zarge-zargen da ake musu a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tsaro. Wannan ne yasa aka samu wasu daga cikin kungiyoyin fararen hula na cikin gida da suka maye gurbin waɗancan ta hanyar kawo irin tasu gudunmuwa ga ci gaba al'umma inda suke ayyuka daban-daban kamar gina rijiyoyi, ba da teburorin karatu da kuma a fannonin kiwon lafiya, noma har ma da kiwo. Ƙungiyar Emso Sando na sahun gaba daga cikin su a faɗin ƙasar kamar yadda ɗaya daga cikin jagorori a kwamitin zartarwa na ƙasar kana shugaban ƙungiyar a reshen jihar Tawa Alhaji Nasir Ibrahim ke cewa
12: ayyuka idan muka ce za mu zano su lokacin da muke da shi bance zai ishe mu ba a zayano dukkan ilahin ayyukan da muka yi a tsawon shekaru hudu. Akwai wuya a ɗauki sati ko kwa sati biyu baka ji ba wani sashe ko bangare ko ta jiha na zaman kama matalaka da kuma nuna matalaka mafita.
11: Wannan yunkurin da talaka ke cin gajiyarsa ya rage raɗaɗin ficewar ƙungiyoyin na ƙasashen waje inda su ma mata da matasa ke sahun gaba wajen cin amfanin wannan sauyin. A cewar Yusuf Abu Tukur wani matashin.
13: An yi ba da shi ne an ba da tabululi saboda yara mai yan gobe su samu su karatu a cikin wadata a cikin ni'ima saboda a kawo ci gaba cikin ƙasa saboda idan babu tarbiyya mai kyau ƙasa ba ta ci gaba saboda shi an kawo abubuwa a gurguje dai aga abubuwan da wannan kwadadde kungiyar farar hula ta yi da tabbatar da tsaro da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a cikin ƙasarmu gabaki ɗaya a jihar Tawa a gurguje. A da ɗaukan matasa ƴan sakai kuma za a ba su horo, za a ba su kayan aiki, za a ce ana ba su wani abu wanda zai ba su ƙarfin gwiwa yin aiki. Misali wanda zai dan ba su ƙarfin gwiwa wannan ba biya na baka misali, amma idan suka shiga wannan aiki muna tunanin zai sa rage shaye-shaye da shiga ta'addanci da sauransu. Hadda ayyuka wannan ci gaba misali muka ɗauka share gari akwai duka ayyuka wanda ya shahi na ci gaba ana kama in aiki na bangaren likita ne, bangaren tsafta ne, bangaren noma ne, duk ayyukan da za a yi da abubuwa da yawa za a yi an yi tunani da yawa.
11: To ko sun cimma muradun nasu? Alhaji Nasir Ibrahim ya ƙara da cewa
12: a iya cewa kulliya ta biya kudin sabulu zuwa yanzu duk wani sako da muke so ya isa wa talaka alhamdulillah sakona ya isa. Muna yin ayyuka ne gadan-gadan birni da ƙauye sai muna ƴan horar hula domin gani talaka ya samu sauki a kowace irin tahiya ake yi da bakin gida da walwalo. Al'auna al'amari da ke ci ma talaka tuwa ƙwarya makan ba da shawara shi ma nan ta yanda hukuma za ta nura ta gani ta daga ta domin kuma talaka ya samu sauƙin rayuwa. Ai babu wata ƙungiya da ke an kafa ta ne ba bisa kan turban neman ci gaban al'umma ba kawo sauyi wa talaka.
11: Daga cikin jerin ƙungiyoyin na farar hula MC Sando na zaman sahun gaba a wajen tallafawa al'ummar inda talaka ya gani a ƙasa a cewar Abubakar Numau.
14: Lalle inda ƙungiyoyin horar hula suna aiki kamar da amsa wasanni kai da za mu ce ƙungiyoyi waɗancan ma ba za su yi wani unhwani a cikin ƙasa ba. Zan takaita maka a cikin garin Tawa kawai misali nan mu yi sabuka 2012 an ba da tabul a nan garin Tawa mu yi shara a yi waye kawuna na al'umma duka da fatima 10 babu inda babu amsa wasanni babu da.
11: To hatta hukumomin mulkin sojin su ma sun nuna gamsuwarsu da irin jan kokarin da makamantan waɗannan ƙungiyoyin ke yi la'akari da yadda suka maye gurbin ƙungiyoyin masu rajin jin kai na ke da aka kora a kasar. Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, Jamhuriyar Nijar.
1: To yanzu kuma ga sharhunan jaridin Jamus na wannan makon, inda batun kwararar bakin haure daga kasar Morocco zuwa Suita na kasar Spaniya ya fi daukar hankali. Muhammad Awal Balarabe ya hada mana wannan rahoto.
15: Batun da ya fi daukar hankalin jaridun Jamus game da nahiyar Afirka a wannan makon shine kwararar bakin haure daga kasar Morocco zuwa Suita na kasar Spaniya. Da take Spiegel ta nemi sanin dalilin da yasa mutane da yawa suke son barin Morocco, kasar da tafi kowace sauran bankasa a yankin arewacin Afirka. A lokacin da take bada amsa a cikin sharhin da ta yi, jarida ta ce gina layin dogo na jiragen kasa masu gudu da kuma gina filayen wasa don daukar nauyin gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa da Morocco ke yi na burge duniya. Amma dai su ƴan asalin Morocco, musamman ma dai matasa daga jikinsu, suna son a samar musu da ayyukan yi ne da asibitoci masu inganci da suka rasa, lamarin da ke sa su yunkurin ƙaura zuwa Turai. Ita kuwa Noa Chisa Chaitun ta ce Morocco na ɗaukar iyaka a matsayin makami, saboda ana zargin gwamnatin Morocco da barin kwararar bakin haure da gangan. Amma a sharhinta mai takin laifi tudu ne, kullum yana kan wani. Berlina Chaitun ta ce bayan kwararar bakin haure zuwa Suita, Spaniya da Morocco sun yi fama wajen shawo kan lamarin. Sai dai dalilai marasa tushe kan musabbabin kwararar bakin hauren na karaɗi kafofin sada zumunta. A game da kalubalen tsaro da kasashen Afirka ke fama da shi kuwa, Ditagas Titan da ake wallafawa a kullum ta ce Al-Shabaab na ci gaba da samun gindin zama a Kenya. Jarida ta ce kungiyar Al-Shabaab da ke gwagwarmaya da makamai a Somalia na faɗaɗa barazanar ta ga ɗaukacin yankin gabashin Afirka baki ɗaya. Wannan a cewarta baya rasa nasaba da haɗa kai wajen yin aiki da kungiyar 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen. Ditagas Titan ta ce kungiyar Al-Shabaab ta sake yin kwantan bauna ga 'yan sandan Kenya da aka horar don yaƙi da ta'addanci, inda ta hallaka 5 daga cikinsu. Wannan dai ba shi ne hari na farko da 'yan bindigan Somalia ke kaiwa Kenya a cikin 'yan kwanakin nan ba. Ko a watan Yulin da ya gabata, dakarun Kenya sun gano wani sansani na 'yan Al-Shabaab a gundumar Madera. Jarida ta ce tun shekaru fiye da 20 'yan ta'addan Al-Shabaab ke barna a Somalia, tare ma da rubanya kai hare-hare a Kenya a baya-bayan nan. Idan muka koma kan batun tattalin arziki kuwa, Welt Plus ta yi sharhi ne kan abin da ta danganta da hauhawar farashin koko da roman bai taba kaiwa ga manoma ba. Jarida ta ce a shekaru biyun da suka wuce, farashin koko ya yi tashin goron zabi a kasuwannin duniya, amma manoma da ke kasashen Afirka kamar Côte d'Ivoire da Ghana ba su amfana da komai ba, kuma gashi a yanzu sun sake komawa gidan jiya a fannin faduwar farashin hajarsu. A lokacin da ta ruwaito labarin Boni Alendeshi da ke noman koko a Agboville da ke Côte d'Ivoire, Vel Plus ta ce faduwar farashi ya dakushe mafarkinsa na shekaru biyun da suka wuce na gyaran gidansa tare da mallakar mota. A maimakon haka, jarida ta ce ya shiga cikin halin tasko saboda farashin koko ya sake yin ƙasa sosai. Alhali a shekara ta 2024, farashin ya kai matsayi mafi girma a tarihi, inda ake sayar da tan ɗaya akan sama da dala 12,000. Ma'ana ya ninka su aƙalla hudu kenan. Za mu ƙarƙare ne da fannin kiwon lafiya, inda a lokacin da ta ci gaba da bibiyar inda aka kwana game da yaƙi da cutar Ebola a Congo, Frankfurter Allgemeine Zeitung ta ce cutar na ci gaba da yaduwa. Jaridar ta ce yanzu haka an yi rijistar waɗanda suka kamu da Ebola a larduna 5 na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, waɗanda suka hada da Ituri, arewacin Kivu da Kivu ta arewa, da Owele da kuma Chopo. Sai dai hukumar lafiya ta duniya na gwajin allurar rigakafin wannan annoba mafi girma da aka taɓa samu a Congo. Frankfurter Allgemeine Zeitung ta ƙara da cewa an fara wani bincike kan maganin Ebola a yankin da cutar ta ɓulla, kuma wani mai neman allurar rigakafi yana gwajin mataki na farko.
1: A gaida Muhammad Awal Balarabe da sharhunan jaridin Jamus, wanda kuma shine ƙarshen rahotannin da muka tanadar muku na wannan lokaci. Yan sai fagen shirye-shiryenmu, sai dai kafin nan ga wannan.

0: madalla a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin matasa.
1: DW dandalin matasa.
2: Mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakanin mu da Najeriya dai mu je mu dawo ne, a ce a ga shirin uwa da abokan arziki a sake dawowa.
3: A shekarun baya matasa 'yan kasashen Afrika da dama musamman ma yammacinta suna tururuwar zuwa cirani Najeriya don gudanar da sana'o'i daban-daban don samun kuɗi da niyyar tallafawa kawunansu da kuma iyalansu. To amma fa a yanzu reshe ya fara juyawa da mujiya. Shin ko me yayi zafi? Salihu Adamu Usman shine sunana, kuma amsar wannan tambayar da kuma batun ciranin 'yan Najeriya a kasashen Afrika shine maudu'in da shirin dandalin matasa na wannan makon zai yi wa dalla-dalla.

0: matasa daga jihohin Najeriya musamman na arewacin kasar sun koma zuwa kasashe makwabta musamman Ghana domin gudanar da sana'o'i. Wannan na karuwa ne tun bayan da darajar naira ta ƙara tabarbarewa da kuma karancin damar maki a kasar tasu. Anan muna tsakiyar birnin Accra ne na Ghana, inda matasa 'yan cirani daga Najeriya suka saje cikin na kasar domin nema wa kawunan su mafita. Ɗaya daga cikin matasan ya faɗi irin sana'ar da yake yi da kuma abin da ya sa ya zaɓi barin Najeriya zuwa Ghana.
1: Sunana Mahmud Abubakar, wanda aka fi sani da Mahmud Fula, ne mutumin Yola ne. Sannan ko da yake yanzu zan iya cewa kusan na zama mutumin Ghana. Saboda a Yola ma yanzu in ana so a gane ne, in ba an ce Mahmud Ghana ba, ba nan dai ba ne a gane ne. Mu dai mun zama 'yan Ghana yanzu zan iya cewa, saboda kasuwancinmu ya dawo nan. Sannan akalla ba kasar wani yanzu na san na shekara ya fi tabbas a garin nan. Muna je zuwa aje a dawo, alhamdulillah. Kuma kasuwanci dai alhamdulillah a nan yana tafiya, da yake ni huluna nake sayarwa da shaddodi haka nan. Saboda nan Ghana gaskiya akwai kwanciyar hankali, babu hayaniya gaskiya. Sikiritinsu yana da kyau. Sannan uwa uba ga shi idan ka duba gefen wutar lantarki, masha Allah tabarakallah. Ana samu gaskiya.
0: Baya ga Mahmud mai hula, akwai kuma Adamu Jibrilla, wanda bai jima da zuwa kasar kamar wasu ba, amma ya ce yadda kasuwancinsa ke tafiya ne ya sa yake jin daɗin zama a kasar Kwame Nkrumah.
2: Ɗan Najeriya mazaunin kasar Ghana. Shekara na ɗaya da wata takwas yanzu haka a Ghana, kuma ina sana'ar monogramming design. Monogramming nake yi. Ina da mu'amala da mutanen Ghana lafiya, lau alhamdulillah. Mutanen Ghana suna son baki, ba na samun matsala da su. Kun ce tun da na zama ban samu matsala da mutum ba,

0: to shin ko zuwa yaushe waɗannan matasan za su koma gida Najeriya bayan shafe lokaci a Ganar?
1: Eh, magana komawa na gida Najeriya dai gaskiya ba nan kusa ba. Ina son ci gaba da zama nan saboda ni ina rayuwa cikin kwanciyar hankali, sannan ina samun abun nan nisuwa da mutane sosai, kuma ina jin daɗin yi.
2: Eh, mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, eh, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakanin mu da Najeriya dai mu zai mu dawo ne. Eh, a ce a gashi ne mu wada mu fara zike a sake dawowa. Mutanen Ghana suna nan kamar mutanen Madina dai. Eh, Madina sosai, Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda mutanen Ghana suna da son baki gaskiya. Mutanen Ghana suna da son baki, suna karrama mutane. Eh, za su dauki bakoyin da kasan dan uwan su nace.
3: Tunana Salis Ibrahim, dan zo daga Nigeria. Ina aikin embroidery, wato digital machine. Gaskiya neman kudi tsakanin Ghana da Nigeria akwai bambanci, saboda yanayin yanda ake mu'amala da mutane da kuma yanda cigaban kasan ya tsaya na wuta da wasu abubuwa da daban. Ina ban tunanin koma da Najeriya da zama gaba ɗaya. Eh, ba kuma na zo gaba ɗaya nan ɗin ba ne, amma ban tunanin zan koma Najeriya da zama, zan ke zuwa na koma. Har ga Allah, alhamdulillah, ba laifi gane ka.
0: To fa an ga waje kenan kamar yadda wasu ke cewa. To amma ga su fa ƴan Ghana, wani irin zama suke yi da waɗannan matasan na Najeriya, kuma yaya dorewar ta?
4: Sunana Masaudi daga nan Ashama Accra. Mu da mutanen Najeriya ba mu da wani matsala. Eh, muna tare da su da yawa ga sunan, amma sunan yawanci business yake kawo su, wasu daga ciki kuma suna zo su yi karatu daga nan ga. Gaskiya ba mu da problem da su, mu da su muna da good relationship, muna da understanding juna. Ai, ko mu ma asali iyayenmu nan sun fito wurin nan ne, yasa muna respecting nasu, su da kansu suna respecting namu, suna respecting na kansu, yasa ba mu da wani matsala da su. Ko ina ka ga mutumin Najeriya ka ga shi kamar yana business nashi ne, da sauransu, ko ya zo karatu ko wani abu haka nan dai. Wallahi ba wani abu, mu da su lafiya lafiya, ko ina ka shiga ka gansu muna na lafiya lafiya.

0: To mu dai abin da zamu ce ga matasan Najeriya da ke cirani a Ghana bai wuce Allah ya sa a samu abin da aka je nema ba tare kuma da tabbatar da an bi dokokin kasar da a yanzu ta zama tasu ga su kuma na Ghana Allah ya ba su ikon ci gaba da karbar bakin kirki da hannu bibbiyu amma da dai sauran abokan aiki na DW Hausa Salihu Adamu Usman ke cewa na barku lafiya daga nan Jamus
1: Yanzu kuma sai shirin jika karo ai saurare lafiya
2: DW jika karo
3: ilimin fasahar zamani
4: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shiri na jika karo A wani sabon wasan mu na ɗan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Muna da ƙara kutsawa ne mu gano irin sauye-sauyen da ake samu a duniyar basirar computer da kuma yadda hakan yake shafar rayuwar mu ta yau da kullun. A kashin da ya gabata, Rabiu ya zube, ba zato ba tsammani a sabon babban kantin sayar da kaya na tunkuza yayin da shi da ƴan uwansa suke sayayya. Ya fara da wani yanayi ne kamar jijjiga. Wanda hakan ya firgita Zainab sosai ita ce ta bi shi zuwa asibiti ita kuma yar uwarsa gaje ta same su a can ba tare da sun so ba sai suka yanke shawara kiran baban Rabiu wanda yake da zama a nan kusa da asibitin ko me yasa ba sa son kiran sa me kuma ya samu Rabiu ko zai samu lafiya a cikin wannan kashi mai taken duniya na sauyawa bari mu same su a wajen jira na asibiti don mu ji abin da yake faruwa
5: Zainab da gaje na zaune sun yi likis a wajen jira na asibiti. Can wajen ketowar alfijir sai Zainab din ta samu ta dan rintsa amma gaje har a lokacin idananta biyu tana tunanin komawa gida ta dan shirya. A lokacin ne kuma komai ya rikice.
6: Kai.
7: Menene gaje?
6: Kawu sale. Ga mu nan, karaso ta nan.
8: Gaje yawa gaje ta
6: sanna kawo sale
8: kima kina na ashe Zainab
7: na'am
8: ka amma na ji dan ganin ku ɗan uku masu abin mamaki sai dai kuma yanzu ku bi ne kawai saboda babu Rabiu wa ina yake nema
6: kawo sale
8: ina yaro na yake
6: kawo sale ya hakuri nan asibiti ne ba a san hayaniya
7: gaskiya
8: haba Ma asibiti? Ha? Asibiti ne fa ko? Ku yi hakuri. Ku kyauta da kuka kira ni. Ai na suka aje shi ne wai.
9: Wai me ke faruwa ne? Me ke faruwa ne anan? Hayaniyar me cece haka?
10: Yawa dafta sanda zuwa. Wannan shine baba Sale, shine baba Rabiu.
9: Ko danka yana da wata rashin lafiya da zaka iya mafada mana? Ko an taba kwantar da shi a asibiti?
8: Dana yana ɗaya daga cikin jama'a tunkuza da suke garau ba ma rashin lafiya ba ma zuwa asibiti kai na rantsa maka bai taba zuwa asibiti ba tun da aka haife shi ko baka yadda ba
9: Malam Sale wannan fa ba maganar wasa ba ce ina ganin ma kamata yi ma yi magana nan gaba idan mayin na sake ka
10: Dr. Nafi'u da akata Duk da cewa baban Rabiu yana cikin maye ne yanzu. Mu za mu baka tabbacin hakan kamar yadda na faɗa maka. Zai yi wahala Rabiu yayin rashin lafiya.
6: Kwarai kuwa, tare muka taso. Amma ba zan iya tuna wani lokaci ne na ga Rabiu yana rashin lafiya ba.
8: Wannan gaskiya ne.
9: To farfadiya fa. Malam Sale, kuna da wanda yake da cutar farfadiya a danginku?
8: Farfadiya kuma? Farfadiya baka ce malam kana nufin dana na da farfadiya me yasa kace dana na da farfadiya kuma don me ka danganta wannan cutar a kyama a kuma abu kunya ga iyali na
9: Malam Sale kwantar da hankalinka ban ce danka yana da cutar farfadiya ba danka yayi wani abu ne mai kama da ita ina kokarin na gano bayani ne game da tarihin rashin lafiyarsa Farfadiya fa ba cuta ce a barkyama ba. kuma ba a bar kunya bace. Abace da ta shafi kwakwalwa. Kuma babu wani abun kunya tattare da ita. In dai an sami kulawar da ta kamata. Mafi yawan mutane masu fama da ita suna rayuwa kamar kowa. Ba sai an nuna musu kyama.
8: Tofa.
6: Kawo Sale.
8: Na'am.
6: Dan Allah kwantar da hankalinka.
10: Dan Allah mu je daga
6: mu je waje.
8: Kamar yaya zai jangaita wannan cutar ta farfadiya ga iyali na.
10: Ya hakuri, ya hakuri. Mu je waje.
8: Shi me ya dauki kansa ne?
6: Ya hakuri, ya
8: hakuri. Ku bane yi maganin sa.
10: Ya hakuri. Mu je waje.
9: Malam Sale.
8: Kamar yaya sai na ga dana.
9: Kwantar da hankalinka, kwantar da hankalinka.
10: Dan Allah kai hakuri.
9: A ba komai.
8: Ubangiji ku ne ya yauki tare ni ne wai.
10: Mu je waje. Ya hakuri.
6: Mu je waje.
8: Da ku bane da maganin sa.
5: Dattijuwa Suraya tana zaune akan teburin cin abinci tana satar kallon yarta Hindatu. Hindatu na kiran irin wannan kallon da kallon kurilla. Duk lokacin da babarta ta yi mata irin wannan kallon to ta san cewa akwai wani abu na binciken kwakwab da zai biyo baya. A dai bangaren kuwa mijinta Malam Sani yana zanne yana karya kashin kazarsa daga can gefen teburin ba abin da ya shafe shi. Na shirin ballewar rigima tsakanin matarsa da surkasa.
2: Babu Sarayya.
10: Na'am.
2: Me yasa ba ki cin abincin? Ko dai bai miki bane.
10: To abinci dai ba laifi. Ba wai yayi dadi bane kuma to ba laifi dai kawai.
11: Da ma na san haka zaki ce. Dama baki taba yaba girki na ko da so dai ba ko baba.
10: Eh, ke kuma ai baki taba tsaya bakin ko yadda ake dafa kaza ba. Ko yata.
2: Wato abubuwa da dama sun canza ba kamar zamanin su Baba Sarayya ba. Su din sun yi girki ne da itace. Kuma ba da irin waɗannan kayan ɗanɗanon da ganye yake ba. Kuma kuna amfani ne da kayan girki na zamani. Wannan na iya sawa ɗanɗano ya canza.
11: Me kake so ka faɗa mai gida? Kana so ka ce girki na ba shi da daɗi?
2: A'a, a'a. Sam, ina nufin akwai bambanci, shikenan. Ba laifi. Akwai daɗi ma, amma dai akwai bambanci.
11: Dan Allah abinda zaka faɗa kenan mai gida to shikenan.
10: Rabu da ita kawai dada. Ani duk a cikin ƴaƴana Hindatu ta fi su magana kai tsaye. Ina ma a ce tana da wasu ƴaƴan da za su dan rage mata damuwa.
11: Ai na sani. Na sar maganan nan zata kai ne ga batun rashin haihuwa da ban yi ba. To baba, kin san dai ina da ƴa kuma sunanta Gaje, kuma ta ishe ni rayuwa.
10: Kwarai kuwa na sani. Haka ne kina da ita amma kuma ai baki sa mata sunana ba yanzu fa shikenan idan na mutu babu wacce za ta gaji sunana
2: haba dan Allah ku kwantar da hankalinku mana
10: haba yata baki san kin bata rayuwarki ba a matsayin ki na mace a ce ya dai kawai kika haifa
2: malamai
10: kuma gashi kin gadarwa Gaje wannan shirman naki ina nufin yanzu tana shekara 22 amma a ce yarinyar nan ko aure bata taba yi ba
11: wannan matsalar ki ce baba kin makale wa tsohon tunanin rayuwa yarinyar shekara 22 har yanzu ba tana da kuruciya kuma a wannan zamanin ba sai kai aure ba zaka rayu duniyar nan fasayowa take cikin sauri ma kuwa
10: ai kuwa to ai shikenan ni ma ai kamata nabi rima na shakida ko ina fata dai Gaje ba za ta kara rayuwarta cikin kunci kaman ke ba
11: kunci
10: eh
11: kunci fika ce
10: barai kuwa
11: wato abinda ma zaki ce kenan ba fata ki da ikon baki shigo har cikin gida na baki nuna me da zan kasance da rayuwata
2: dan Allah malama
11: haba dan kina baba ta ba zaki zo gida na ki so ki ce zaki dinga mun irin wannan
10: kuma dole in fada miki gaskiya
2: malamai dan Allah ku saurara haba ina ganin fa abin naku ya fara wuce gona da iri
11: to amma kuma me gida
2: kada ki saki cewa tak kada ki kare cewa uffan haba
9: Dakata Zainab bari na taka da kafata
10: mun kusa
9: to shikenan naji amma dai kun ji abin da likita yace ko yace fa na samu lafiya kuma na iya tafiya gida ko
6: eh ya kuma ce ka sha ruwa da yawa dan haka ungo
9: kai
6: maza sha
9: Gaje kina nema ki mayar da abin kamar wani abin wasa sai fa mun maimaita magana kwaya ɗaya kike ta yi
10: haka yace yace damuwa da karancin danshin da ka samu tayu sun faru ne saboda karancin ruwan da kan zagaye a jikinka kuma wataƙila shine ya jawo suman da kai
6: maganan gaskiya dai wannan ba wani gamsasshen bayani bane. Ba wani gwaji da aka yi banda na jini. Ba a yi maka hoto ba, duk da cewa kanka ya bugu. Kai. Ni dai gaskiya ina ganin za mu sake tuntuban wani likita.
10: Na yarda da hakan.
9: Ha ba dan Allah. Ku daina damun kanku, ni fa babu abin da yake damuna gaskiya.
6: Yawa, to min iso. Bari na bude kofar mota sai mu saka a ciki.
10: To sai kuwa.
8: Ku dakata.
10: Chofa. Za a maimaita gaji.
8: Wannan dan nawa ne? Rabi ne wannan?
9: Me yake faruwa ne?
10: Allah.
8: To
6: mun kira babanka ne. Jiya ya zo ya duba ka. Amma sai aka kore shi saboda eto ka gane dai rashin natsuwa.
9: To me yasa kuka fada masa? Kun san ba na son
8: dana dan albarka. Oh, Rabiu.
9: Me ya kawo ka nan Sale?
8: Kai? Baba zaka ce. Sale kuma? Ha ba dana. Sun fada mun ne baka da lafiya. Kuma ina so in ganka. Wane irin uba ne ni idan ban zo na duba halin rashin lafiya ba?
9: To, shikenan. Naji. Yanzu ai ka zo ka gani.
8: Eh.
9: To bana bukatar ƙara ganin ka, ka wuce ka tafi.
10: Rabiu. Kar ka matsa fa. Har yanzu dai babanka ne.
6: Kwarai kuwa.
9: A hakan? Ku kalle shi fa. A rayuwarsa babu abin da zai iya yi face sai ya sha kayan maye ya bugu.
6: Rabiu a hankali.
8: Ba ban da sha, bu sha komai bane. Yawwa.
9: To fada wanda bai san ka ba. Ka ji ko? Shikenan. A sauka lafiya ka ji ko?
8: To amma dana.
9: Na ce a sauka lafiya.
8: To shikenan.
6: Hau ya haƙuri. Haba Rabiu.
10: Rabiu me haka?
6: Babanka ne fa.
4: Wannan shine ƙarshen kashi na biyu. Lalle kam uba da da sun samu matsalar zamantakewa wanda hakan ne dalilin rabuwar su. Shi ko Rabiu zai iya mantawa da bacin rai da kuma haushin babansa da yake ji? Ku biyo mu don jin yadda za ta kaya. A halin yanzu me zai hana ku lalubo shafinmu na sada zumunta na Facebook domin muhawara a dangane da wannan shiri na yan zamanin kwamfuta. Kazalika kuna iya lalubo mu a shafinmu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani. Kafin nan nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya daga nan Bon.
1: Tama dalla yanzu kuma zamu wato ga wato ra'ayoyinku da kuka aiko mana da shi dangane da batutuwan da suke ci muku tuwa ƙwarya.
12: DW wasiqun masu sauraro.
13: Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiqun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar aiko mana sakonninku da ma ra'ayoyinku game da abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunan ku. A cikin shirin na wannan lokaci, ni Sa'id Sa'ad Abubakar zan kasance da ku.
14: Ya'yan

0: jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman domin tattauna batun kafa tsarin tsaro na yankin baki daya. Mahukunta Iran sun bayyana cewa suna gab da cimma wata ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniya da ƙasar Oman a game da harkokin jiragen dakon mai a mashigin ruwa na Hormuz. Sai dai sanarwar ta Iran bata bayar da cikakken bayani ba, illa kawai ta ce tana mataki na ƙarshe na tsara yarjejeniya kan hanyoyin da jiragen dakon mai za su bi. Har yanzu babu tabbacin ko hakan zai bayar da damar jigila ta mashigin ba tare da wani cikas ba ko kuma za a karbi kuɗaɗe. Kasashen biyu na tattaunawa ne saboda gabar tekun su tana bangarorin biyu na wurin da mashigin tekun Hormuz tafi saukin bi ga jiragen da ke zirga-zirgar mai. Majalisar dokoki a kasar Uganda ta amince da tura sojojin kasar zuwa yankin zirin Gaza a matsayin wani bangare na rundunar kula da zaman lafiya ta duniya ISF. A yayin zaman majalisar a jiya Alhamis, yan majalisar sun amince da kudirin gwamnatin shugaba Yoweri Museveni na tura wani bangare na rundunar tsaron Uganda. An kafa rundunar ISF ne domin tabbatar da tsaro a yankin Gaza, kuma tana cikin kokarin da shugaban Amurka Donald Trump ke jagoranta na warware rikicin da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas. Kasashen Morocco da Indonesia da Albania sun bi sahu na amincewa da shiga cikin wannan shiri. A ƙarshen watan Yuli shekarar nan ne majalisar tsaro ta Isra'ila ta ba da izinin fara aiki nan ba da jimawa ba ga wani bangare na rundunar ta a ISF tare da wakilan gwamnatin rikon ƙwarya na Falastinawa a wani yankin takaitacce a Rafa da ke kudancin zirin Gaza. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa a nahiyar Afirka CDC ta fitar da sanarwa a niyyarta ta yin amfani da allurar rigakafin Ebola ta Zaire akan sabon nau'in Ebola da ya barge a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da wasu makwabtan kasar. Hukumar ta CDC ta amince da wannan matsaya ne a kokari na daukar matakin dakile wannan cuta da ke bazuwa a cikin sauri a tsakanin al'umma. To gabaki daya masu sauraro labaran duniyar kenan.
1: To gabaki daya masu sauraron mu duka abinda muka tanadar muku kenan a wannan zango, sai kuma da marace idan Allah ya kai mu a madadin dukkanin abokanan aiki mun taka a hiwa editan wato shirin da ya tsara shi kamar yadda ya zo muku Binta Ali Zurmi da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya Sa'ad Said Abubakar da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni Rajana Munir Yahaya nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
2: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tasharmu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A cikin jerin abubuwan da muka yi muku tanadi, za a ji cewa matasa a jihar Lagos mahaifar shugaba Tinubu sun fantsama kan titina domin nuna adawa da tsadar rayuwa. Za ku ji ra'ayin masanin tattalin arziki kan irin wannan zanga-zangar a Najeriya, wanda ma shine zai kasance jigon labarinmu na yau. Ana ci gaba da cece ku ce a Najeriya da kan rahoton ICPC da ya wanke fadar shugaban ƙasa daga zargin karɓar na goro wajen kafa hukumar bogi. An fara cece ku ce a jamhuriyar Benin kan zaɓar shugaban ƙasar Patrice Talon a matsayin shugaban majalisar dattawa. Duk wannan za a ji su, wato za a ji ƙarin bayani, amma yanzu ga Binta Aliyu Zurmi da za ta fara da karanto labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Italiya ta ce ba gudu ba ja da baya akan matakinta na takaita zirga-zirga da kasar Spain. An daura 'yan TikTok uku akan kalaman kin jinin shugaban kasa a Senegal. Tanzania ta fara sabon bincike akan rikicin bayan zaben shekarar 2025. Mahukunta Italiya sun ce ba za su janye matakin da suka dauka na takaita tafiye-tafiye zuwa Spaniya ba har sai an tabbatar babu barazanar tsaro. Italiya ta sha alwashin ci gaba da kula da iyakoki kan masu shigowa kasar daga Spain har zuwa ranar 15 ga watan Agustan nan. A wani mataki na ramuwar gayya, Spain ta yi barazanar kakabana ta ka'idojin ga matafiya daga Italiya, muddin mahukuntan Rome ba su janye daga wannan mataki ba nan da ranar Lahadin da ke tafe. Wannan takaddama tsakanin kasashen na zuwa ne bayan tururuwar bakin haure daga kasar Morocco ya zuwa Spain, wanda kasashen Turai suka yi tur da shi tare da nuna yatsa ga Spain da suka ce ta gaza kare iyakar kasar ta. A cikin wata sanarwa, gwamnatin Italiya ta bayyana cewa za ta sake buɗe mataki za ta sake duba matakin nata ne kawai idan ta tabbatar cewa babu barazanar tsaro ko ta ta'addanci ko kuma bakin hauren da ke shigowa ba bisa ka'ida ya zuwa kasashen Turai ba. Kotar Senegal ta tasakeyar wasu mutane uku da ke goyon bayan tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko da suka shahara a kafafen sada zumuntar zamani ya zuwa gidan yari. An yanke wa mutanen uku hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni uku da kuma cin tarar sefa 500,000 kwatankwacin dalar Amurka 880. Bidiyon da jaruman suka wallafa a shafin TikTok da ke dauke da kalaman kin jinin shugaban kasa ya nuna su suna yin addu'ar Allah ya sa babban maci amanan Senegal ya mutu da cutar da kasar ya kamu da cutar nakasar mutuwar jiki ko kuma ya mutu. Ko da yake ba su ambaci sunan shugaban kasa ba, sai dai kotu ta fassara kalaman a matsayin waɗanda ke nufin shugaba Basiru Diomaye Faye. A watan Mayun da ya gabata ne, shugaba Faye ya kori tsohon abokin shugabancinsa kuma aminin sa Usman Sonko.

0: wanda goyen bayan sa ya taimaka wajen darewa akan karagar mulki a shekarar 2024. Shugabar kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan ta sanar da fara sabon bincike akan waɗanda suka haddasa tashe-tashen hankula a lokacin babban zaben watan Oktoba shekarar 2025 inda ɗaruruwan mutane suka rasa rayukansu. Jami'an diplomasiya na kasashen yamma da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na zargin gwamnatin Hassan da kisan gilla ɗaruruwan mutane yayin rikicin zaben tare da sacewa da ma kashe masu sukar lamirin gwamnatin ta. Wani binciken farko da gwamnatin ta kaddamar wanda aka fidda sakamakon sa a watan Afrilun da ya gabata ya bayyana cewa akalla mutane 518 ne suka mutu a lokaci da kuma bayan zaben wanda aka ayyana Hassan a matsayin wadda ta lashe shi da kashi 88 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Kungiyoyin yan adawa da na addini sun ce jami'an tsaro sun kashe dubban mutane yayin da jami'an diplomasiyar kasashen yamma suka yi hasashen cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a rikicin ya kai mutum 1,000 zuwa 2,000. Rahoton binciken bai bayyana takamaimai waɗanda ke da alhakin tashe-tashen hankulan ba, amma ya bada shawarar gudanar da bincike domin gano su da kuma matakan da za a ɗauka domin ganin hakan bai sake aukuwa ba a nan gaba. To masu sauraro, labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban kasar Ghana John Mahama ya naɗa Kenneth Gilbert Adjeyeji a matsayin sabon ministan tsaron kasar shekara guda bayan mutuwar tsohon minista a hadarin jirgin sama mai saukar angulu. Wannan nadin ya zo ne a daidai lokacin da kasar da ke yammacin Afirka ke fuskantar kalubalen tsaro na yankin da ke da alaka da matsalolin tsaro ta yankin Sahel da kuma matsalolin tsaron ruwa a tekun Gini. Adeji mai shekaru 47 wanda ya taba rike makamin ministan gidaje ya dawo bangaren tsaro ne bayan ya taba yin aiki a matsayin mataimakin ministan tsaro tsakanin shekarar 2015 zuwa 2016 bakwai a gwamnatin Mahama ta baya. Nadin Adeji dai wani bangare ne na sauye-sauyen mukamai a majalisar zattarwa wanda kuma ya hada da nada sabbin ministoci a ma'aikatun muhalli da kimiyya da fasaha da kuma kananan hukumomi. To masu sauraro, labaran duniyar kenan. Rajana gareki.
1: A gaida Binta Aliyu Zurmi da ta karanto labaran duniya.
2: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yanzu, za a ji cewa a Nijar an kaddamar da gasan iya girke-girken abincin gargajiya a birnin Maradi wadda ta hada da mahalarta daga dukkanin sassan kasar. Sannan za kuma a ji wainar da ake toyawa a fagen wasanni da tsalle-tsalle a dab da fara hutun karshen mako. A gaba kuma muna tafa da shirin wato shirye-shiryenmu na lafiya jari da darasin rayuwa, amma yanzu za mu fara ne da batun zanga-zangar matsin rayuwa a birnin Lagos na Najeriya. An gudanar da zanga-zangar lumana a jihar Lagos domin nuna adawa da tsadar rayuwa da 'yan kasar ke ciki, inda matasa suka yi arangama da hukumomin tsaro tare da cewa ba gudu ba ja da baya wajen neman 'yanci da walwalar rayuwarsu, kamar yadda suka lakabtawa zanga-zangar suna da No Going Back Movement a Turanci. Ga wakilinmu na jihar Lagos, Mansur Bala Bello, ɗauke da rahoto.
3: Halin matsin rayuwa ya tilasta matasa fitowa domin nuna kukansu na tsadar rayuwa a tarayyar Najeriya, musamman ma a birnin Lagos, mahaifar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, inda wasu matasan suka fito na fito da jami'an tsaro. Irin wannan rana ake gudanta sabili da tarihi kullum shi yake maimaita kansa a siyasar duniya. Ga dai wani matashi inda yake nuna kukansa.
4: We went to school since 2012, no job, nothing.
3: Wannan matashin dai yana magana a fusace, yana kuka tare da cewa yau kusan shekaru 12 kenan ya kammala karatunsa amma ba aiki sai dai yawo akan titi kwararo kwararo shi kuwa Mr. Samuel Oluwaseun cewa matukar akwai kafafa na sada zumunta za su ci gaba da fafatawa har sai burinsu ya cika.
4: They have turned Lagos into a state where thugs now thrive.
3: Sumer de Lagos, wata cibiya ta ƴan aikin damfara da tsubbace-tsubbace, kuma ba za mu daina kokawa ba musamman ta amfani da yanar gizo.
4: Up on the space of internet, Nigerians will keep climbing.
3: A yayin da wasu matasan suka yi gaba da gaba da jami'an tsaro, Mr. Samuel Oga ga abin da yake faɗa.
4: That we are not going to run away for them. Nigeria is for all of us.
3: Ba za mu gudu ba don ganin jami'an tsaro domin Najeriya kasar mu ce ta gado. Kuma batu na gaskiya babu tsaro a ƙasa baya ga talauci da ke addabar 'yan ƙasar ga kuma koma baya ta fannin tattalin arzikin ƙasa inda komai nema yake durƙushe.
4: Economy meltdown, everything is happening.
3: Mr. Adebowale kuwa cewa ba za su gajiya ba har sai an janye batu na oil subsidy.
5: We are here to demand end insecurity in Nigeria.
3: Mun fito ne mu nuna kukanmu bisa yadda Nigeria ta shiga musamman ta janye tallafin mai da shugaba Tinubu ya yi tare kuma da sakin duk jami'an 'yan siyasa da Tinubu ya garkame.
5: Free our police school detainees.
3: To sai dai da na tuntuɓi Alhaji Nasiru Gulma kan wannan artabu tsakanin gwamnati da matasa. Ga ra'ayinsa kan wannan batu.
6: Idan aka fara Abuja aka zo Lagos aka fara ƙasa ta ɗauka to an samu matsala. Gwamnati ta yi abin da ya dace ta yi sannan kuma idan an zo zaɓe ta yi ba ta bari wanda mutane ke so.
3: Ko shakka babu DW ta tabbatar da cewa matasan da ke wannan zanga-zanga duk ciki suke da fuskar shanu. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
1: To kan matsin tattalin arzikin da ke haifar da tsadar rayuwa ko kuma matsin rayuwa daga nan birnin Bon ta wayar tarho na tuntuɓi Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Kashire daga Tarayyar Najeriya kan wannan. Ga kuma hirar tamu inda na fara da tambayansa kan ya yake ganin wannan lamari.
7: Wato wannan irin lamuni gaskiya wani abu ne mai tada hankali a lura da yanayin yadda ake ciki a cikin gida yanzu da kuma yanayin yadda jama'a suka zai musamman ma ana cikin damunan da abinci yana da tsada. Kuma har yanzu abin akwai abin ta'ajibi masu Lagos kenan ma da suka ɗan fi dama-dama wajen tattalin arzikin ma wanda kusan arzikin Najeriya ana iya cewa ma jari da kasuwanci na Najeriya kusan 60 a cikin 100 a wajen yake su da dama-dama a harkar ba fama da ake karma a ce nan arewacin Najeriya yanayin yadda mutane suke ciki hali mai matsanancin hali na tattalin arziki. Wannan kuma kotun farko na san watakila yanzu gwamnati ita za ta kalle shi a ɓangaren da ya shafi siyasa. Kin ga a cikin gwamnatin nan kusan zanga-zangar ta biyu kenan da ake yin ta wanda suka kai karfi a cikin jihar Lagos da kuma kusassan Najeriya. Saboda haka gaskiya muna kira ga gwamnatin da kanta da ta kalli wannan abu. Kar ma mu arewa ma ga matsalolin tsaro sun hana sana'a, sun hana noma, sun hana duk abin da ake yi a samu arziki a cikin arewacin Najeriya, an hana kasuwanci na ƙauyuka. Kalilin ɗin wajaje ne ake tafiya hankali kwance. Saboda haka mutum yana so.
1: To kana ga idan har wannan zanga-zangar tsadar rayuwar kamar yadda ake yin ta a Lagos, me hakan yake fassara game da sauran jihohin Najeriya waɗanda kamar yadda ka faɗa da farko ake ganin ita jihar Lagos ma ta fi su ƙarfin tattalin arziki?
7: Eto na farko gaskiya idan aka ci gaba da zanga-zangar nan za a dakile harkar tattalin arzikin Najeriya mai yawa saboda Lagos can masana'antu suke, can cibiyar kasuwanci ke, can cibiyoyin bankuna suke, can tashar jiragen ruwa take, can babbar tashar jiragen sama mafi hada-hada a cikin Najeriya take, can duk mafi yawan sana'o'i suke na farko kenan. Sannan na biyu Lagos suna zama kaman su ne kaman uwar gami duk abin da ke faruwa a Najeriya. Kusan irin shafi na kowa budewa akan abin da ya shafi gwamnati da hukuma da kuma sanin yanci domin mutanen Lagos mutane suka san yanci a karshen ta garin cewa su kwato yanci a kwato yanci sai in an ba ai da gaske ba sai abin ya yadu zuwa cikin jihohin Najeriya.
1: Menene yake nunawa game da yadda jama'ar jihar Lagos suke kallon manufofin gwamnatin Tinubu wadda shi da kanshi daga jihar ma ya fito?
7: Wallahi ni ko ni wannan abu yana bani mamaki wanda kin ga dai Lagos ne ita ce jihar shi shugaba Tinubu kuma bayan haka inda ya mulka inda shi ya mulki a wajen kuma kusan duk gwamnonin Lagos ne tun daga lokacin da shi ya mulki zuwa yanzu kusan yan gidansa ne gaba daya yaran sa ne kuma har ila yau Lagos din ta fi sauran jihohin arziki to amma kuma ni wannan abu ana tsammanin wuta na ta shiga kira sai ga shiga musaka.
1: A nan wani mataki kake ganin gwamnatin tarayya ya kamata ta dauka cikin hanzari domin ta rage radadin rayuwa wato matsin rayuwar da ake ciki ba kuma tare da ta janye wasu manufofinta na tattalin arziki da take kai ba?
7: Dole sai ta yi sassauci ma wayansu wato manufofin nata domin babban abin da ya jawo yau ake cikin kangi shine mutane ba za su ci abinci mai kyau ba kuma wannan ya samu asali daga cinye tallafin man fetur.
1: Dr. Isa Abdullahi kenan na sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Kashire da ke tarayyar Najeriya a tattaunawar da ne da shi ta wayar tarho daga nan birnin Bon. Kuma wannan shine karshen babban labarinmu na yau. To har yanzu dai muna a Najeriya ne inda bayan shafe tsawon lokaci ana cece kuce akan zargin karbar na goro da kuma kafa wata hukuma ta bogi a Najeriya. Gwamnatin kasar ta fitar da sanarwa da ke wanke fadar shugaban kasa daga zarge-zargen. Hukumar ICPC da ta gudanar da bincike kan lamarin ta ce babu wata hujjar da ke nuna cewa wani babban jami'i a fadar shugaban Najeriya ya karbi kuɗi ko kuma rubuta wasikar nada Mr. Adeyemi Adeniyi Matthew a matsayin shugaban wata hukuma. Sai dai duk da wannan sanarwa masu adawa ta gwamnatin na ci gaba da bayyana shakku tare da tayar da tambayoyi kan sakamakon binciken da gwamnatin ta fitar. Daga birnin tarayya na Abuja, Ubala Musa na dauke da wannan rahoto.
8: Sabo na rahoton dai na zaman wani kokari na bangaren zartarwa na tabbatar da abin da ya faru cikin badakalar da ta dauki hankali cikin kasar da ma a wajenta kuma shugaban hukumar yakin hanci ta kasar ICPC da shugaba Bola Tinubu ya biya babban aikin da yi bai bata lokaci ba wajen wanke suna da kila ma imar babban jami'i na mulkin fara gwamnatin kasar kuma da kan gaba cikin zargin karban miliyan 400 wajen kawo kafa hukumar. Femi Bajabe Mile da bai karbi kuɗi ba ha kuma bai rubuta takardar daukar aikin Adeyemi Matthew ba a fadar da Musa Adamu Aliyu da ke zaman jagora na binciken. Dr. Aliyu da ya nemi hukunci kan shugaban hukumar bogin da yi ya kuma ambato gazawa cikin harkokin mulki na kasar da ma na jami'ai na gwamnati na bin kokofi cikin harkokin aiki.
9: Ita wannan ma'aikata ta bogi ma'aikata ce da shi wannan mutum Mr. Adeyemi Adeniyi Matthew ya kirkira wadda ba tare da wato gwamnati ta san da ita ba. Sannan kuma mun gano cewa abin da yasa aka samu wannan matsalar a wannan rahoton namu na wucin gadi shine cewa wato yanda ofisoshin gwamnati suke tafiye da ayyukansu akwai wato kurakurai wanda wannan kurakuran su ne wanda ya yi amfani da su ya samu damar wannan abin. Sannan kuma mun gano cewa bayan wannan ita ma'aikata ta bogi akwai kuma wasu ma'aikatu na bogi guda biyu kuma da ya kirkiro wanda har ya buɗe musu wato asusun banki a wani ɗaya daga cikin bankunan Najeriya. A binciken da muka yi ba mu gano wani wato matsala dangane da wato fadar gwamnatin ƙasar nan ba da kuma bankin Najeriya.
8: To sai dai kuma ko yanzu ina rahoton ke iya kaiwa a kokari na kwantar da hankula cikin ƙasar daga dukkanin alamu har yanzu na tambayoyin amsawa bai sai da aka yi ya zuwa samun sa ko masu adawa tarayyar Najeriya sun ce sabon rahoton na zaman dakan daka shika dake cikin daka da matan kadan da ya faru a baki na gado mai garibin Likasimu da yana zaman jigo cikin adawa ta ƙasar.
10: Ai gani wa aka gayyata yanzu ya ba da basi wa yaga wanda aka gayyata yanzu ya ba da basi sannan wa da wa yake da hannu a ciki me yasa ba a ce da wane ya kamata a hukunta ba tunda takaddun nan sun ce na bogi ne kuma an bi har an ba da kasafin kuɗi wa wannan ma'aikata. Kuma an ce akwai wasu ma'aikatu guda biyu da aka sake kirkirowa. Suwa suka kirkire su? Suwaye ne kuma shugabannin waɗannan ma'aikatan? Ma'aikata guda biyu da aka kirkiro, wa da wa yake da hannu a cikin al'amarin? Duk ba abun da aka faɗa yan Najeriya cewa kawai aka yi a hukunta shi. Sannan wa zai hukunta shi? Ku ne ma'aikata da take da haƙƙin hukunta waɗanda suka yi waɗannan laifuka. Kun ce kuna ba da shawara a hukunta shi, to wa zai hukunta shi? Sun yi wasan kwaikwayonsu, su suka yi kiɗa, su suka yi rawa.
8: Kokari na tabbatar da gaskiya cikin babban rikicin, ko kuma ƙudundunu da sunan wankin suna. A yayin da aka samar da rahoton fara gwamnatin ƙasar daga ƙuri ɗaki, ‘yan Najeriya da daman gaske ne na kuma jiran wani rahoton wani kwamitin majalisar wakilai ta ƙasar da ke zama a bainar jama'a yanzu haka. Kwamitin kuma da ya ambata sunaye da ma'aikatu da ya ce sun saba ƙa'ida cikin kafuwar ma'aikatar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To, idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Benin, an kaddamar da sabuwar majalisar da ta farko a ƙasar ta Benin tare da zaɓar tsohon shugaban ƙasar Patrice Talon a matsayin shugabanta, wanda ya haifar da muhawara tsakanin wasu 'yan ƙasar, inda wasu ke zargin tsohon shugaban ƙasar da ƙoƙarin ci gaba da yin kaka gida a cikin sha'anin siyasar ƙasar. A game da wannan batu ne abokin aikinmu daga nan birnin Bon, Yakuba Umar Maigizawa, ya tattauna da Awal Muhammad Adamu, tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi kan siyasa a Benin ɗin, wanda ya fara da yin ƙarin haske kan ita kanta majalisar ƙasar.
11: Wannan sabuwar majalisa an asasa ta ne a lokacin da aka yi ma kundin dokoki na Benin kwaskwarima. Shi shugaba mai ci a lokacin nan Patrice Talon ya kirkiro wannan senate. Dukkan abin da aka zana za su yi su ne majalisar kolin kolo, ko da majalisa wannan dai da aka saba da su sun ɗauki wani matsayi, to sai su kuma waɗanda tsawon kuma sun bintika kawai sai a haka za a yi ko ba haka za a yi ba.
12: Za su riƙa yin doka ne su ma, ko kuma dai za su amince da doka idan shugaban ƙasa haka ya gabatar musu, ko kuma ita waccan majalisa ta dokoki ta gabatar musu?
11: Su ba za su yi doka ba, ba za su asasa doka ba, amma duk dokar da aka yi a ƙasa dole sai an kawo musu bisa kan tebur ɗinsu, su ne za su tabbatar da ya dace a zantar da wannan doka ko bai dace ba. Haka shugaban ƙasa shi ma ba zai iya ɗaukan matsayi musamman abin da ya kunshi ko doka ko wani abin nan ba, sai su sun ba da baki sun tabbatar da shi tukunna.
12: To, amma wasu za su ga cewa kamar daman wani shirayya ce ta salo na ci gaba da kasancewa cikin fagen siyasar ƙasar da ma ba samun gurbin ta cewa a cikin tafiyar da al'amuran ƙasa.
11: To, lallai da yawan 'yan siyasa musamman waɗanda ba su cikin gwamnati abin da suke faɗa kenan, ko suka ce a wannan aiwatar majalisa ce kawai da ya kirkira don ya shige cikin wannan leman saboda wasu dokoki kasu buge shi kan da a takura masa da sauransa. Wasu ma suna ganin cewa kawai ba wata majalisa ba ce haka da doka ta yarda da ita, saboda dai kawai a guje ma dokokin ƙasa saboda watakila akwai barnan da aka yi a baya can. Wasu haka suke faɗa.
12: To, amma su wannan mambobin majalisa zaɓarsu aka yi ne haka faɗin ƙasa, 'yan ƙasa suka wuto suka bi layi suka zaɓe su, ko kuwa dai ta wata siga aka ba aka zaɓe su?
11: A'a, waɗannan ba zaɓaɓɓu ba ne. Shi dai tsohon shugaban shi dai da ya faɗa yadda za a yi kuma aka yi. Wato, tsofaffin shugabannin majalisa da tsofaffin su generali na soja da tsofaffin waɗanda suka zama kamar president ko constitutional da president ne assembly na da, to yanda da aka haɗa su kenan su 25. Akwai waɗanda dattawa ne sosai wanda ƙasa sun yarda da su da sauransu, to amma abin ya zama musu dai kamar dole su tai su, saboda akwai wasu ma karon farko sun ki, sa'annan daga baya da suka zo suka koma suka yarda kamar wannan tsohon shugaban ƙasa ya yi bone.
12: To, amma ana ku gani a matsayinku na mashiranta, kuna ga kama a halin yanzu da ake ciki wannan ƙasa ta Benin tana da buƙatar irin wannan majalisa ne?
11: To, a takaice gaskiya ga Benin ɗin ta ƙaramin ƙasa ce, kuma ne a gani na masanin harkar politik na Benin matsaman ana bukatan wasu kuma dattawa da suka kare mulkin su su zo su zauna su kuma fadi abin da ya kamata yi a cikin kasa ba dan ganin muka yi kaman dai shi shugaban ba za a bashi dama ya aiki karan kansa ba kaman yanda yake so.
1: To za mu je makwabciyar jamhuriyar Benin din wata jamhuriya kuma wato jamhuriyar Niger inda a birnin Maradi aka shirya wata gasa ta musamman ta girke-girke wadda ta hada wakilan al'umomi daban-daban daga sassa daban-daban na jamhuriyar Niger. Kowace al'umma dai ta zo da nata irin abinci na gargajiya domin nuna irin arzikin al'adunta da kuma karfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Salisu kaka na dauke da karin bayani daga birnin na Maradi.
13: Ita dai wannan gasar girke-girken abincin gargajiyar jamhuriyar Niger da hukumar ASCP ta shirya ya shahi lahirin kabilu da al'ummomi guda tara na ƙasa inda kowace ta zo da irin nata girki da suke alfahari da shi. Sai dai gasar ta bana da ke zuwa cikin tafarkin gina Niger sabuwa ko kuma refondation ta sha bamban da sauran gasannin da aka saba gani. Babu zancen waccan ta lashe ko waccan ta zo matsayi na ɗaya ta biyu ko ta uku. To ko menene gurin wannan gasa? Muhammad Rawi, wakilin hukumar ASCP, ɗaya daga cikin masu shirya wannan gasa, ya bayyana cewa
14: guri na farko a san Niger tana da abincinta musamman kuma kowane gunguru in ka shiga akwai abinci musamman wanda ba sai an gama mishi komai ba haka ake yin shi cikin lahiya ake cin shi shine guri na farko. Guri na biyu duk abincin nan in aka yi shi mutane suke ci to ana so a ja hankalin mutane kama inda in an tarin nan ai ana hira ana bayani to ya zamanto ana jan hankalin mutane kan kwanciyar lahiya kan zaman lahiya kan unity national.
13: Wasu na tsammanin kamar za a ce akwai wanda ya ci akwai wanda bai ci ko akwai wanda ya zo na ɗaya ko akwai wanda ya zo na biyu ko akwai wanda ya zo.
14: Eh to wanga gasa bata da na farko bata da ƙarshe kenan tuwo na kowace kabila daidai yake da na kowace kabila kenan babu free na farko a ce wanga shine za a bashi free na farko.
13: To ko banda dai gasar nuna girke-girke mahalarta gasar sun nuna kayan girki na gargajiya da kuma sutura ta kowace kabila. Hajiya Sa'ajan Juna da ke wakiltar al'umma Hausawa a wurin wannan gasa ta bayyana tsarabar da suka kawo kamar haka.
15: Hausa abin da muka kawo kula da mai tabshi saboda abinci ne wanda ko da lokaci da gaugawa ana iya samu a ci da iyali da shi. Shi ne muka gani yana son ya ɓaci. Kabila tara ne a Sanijar ta kumsa. Cin kabila ga tara kowace ta kawo hikimarta ta abincinta na gargajiya wanda aka mance da shi kwata-kwata wanda ba a nan gani sosai da sosai duka shi ne ga yanan muna ta yi kowane wasu sa kayan su na etinikinsu to wannan abin yana kawo kwanciyar hankali.
13: Ita kuma Malama Hadiza Mummuni su ma al'umma bare-bare ba a bar su a baya ba a cikin tahiyar wannan gasa. Hajiya Nandu Metu ta ce barabusko da miyar karasu suka kawo a wurin wannan gasa.
16: Al'adar bare-bare ne tsantsa saboda ko gobe yanzu a gidan bare-bare in ana biki wannan tuwon tsaki sai an yi shi to lalle inda ba barbara ce kafarta ta kai barbarci magana ba ta iya tuwon tsaki ba bai tashi ba ba barbara gonar sallauci ta koma a koyo mata ai karsun ya kuwa ne tuwon tsaki wannan tun baka kai dan shekara 10 ake koya maka shi ba.
13: Gasar dai yana zuwa daidai lokacin da hukumomi na ƙasa ke kokarin farfado da duk wata al'ada ta gargajiya da ke kokarin bacewa. Hukumomi na jihar Maradi karkashin jagorancin gwamnan jiha sun karrama gasar inda suka zo suka dandana kowane girki ɗaya bayan ɗaya don nuna goyon bayan su ga gasar da kuma nuna tasirin wannan gasar wurin haɗa kan 'yan ƙasa da nuna kyakkyawar zamantakewa tsakanin al'ummomi. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger.
1: To yanzu kuma sai takaitattun labarin wasanni da Salihu Usman Adamu ya hada mana rahoton.
17: Za a tantance kasashe hudu da su wakilci Afrika gasar kofin duniya ta mata ta 2027 a ƙarshen wannan makon yayin da gasar kofin nahiyar Afrika ta mata WAFCON da ake a Morocco ta kai matakin quarter final. Gasar wadda ta fara a ƙarshen watan da ya gabata ita ce matakin neman gurbin gasar kofin duniya ta mata. Kasashe hudu da suka kai wasan kusa da na ƙarshe ne za su samu tikiti kai tsaye Najeriya wadda ta halarci dukkan gasar kofin duniya ta mata tun daga shekarar 1991 na neman halartar gasan karo na goma duk da ta sha kashi a wasan farko da Malawi to amma ta farfado inda ta doke Zambia da Masar kuma yanzu za ta fafata da Kamaru a Casablanca ranar Lahadi Malawi wadda ke matsayi na 153 a jadawalin FIFA na mata za ta kara da Ghana a Rabat bayan ta fitar da Zambia da kyar a matakin rukuni ita ma Ghana ta samu gurbin quarter final a AFCON bayan ta tashi 1-1 da Malawi a Rabat ranar Alhamis Kasashen Mexico da Argentina sun bayyana goyon bayan su ga shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino yayin da ita kuwa Norway ta bugaci yayi Murabus Infantino na fuskantar matsin lamba bayan nahiyoyi uku sun yi watsi da shirin sa na neman masu zuba jari su shigo cikin harkar wasannin FIFA ita ma hukumar kwallon kafa ta Africa CAF ta goyi bayan Gianni Infantino ya ci gaba da shugabancin FIFA to sai da wani abu na koma baya gare shi shine hukumar kwallon kafa ta tarayyar Turai UEFA ta ce bata da kwarin gwiwa akan yadda yake shugabanci A can Spaniya kuwa Barcelona ta soke wasan sada zumunta da ta shirya bugawa da Morocco saboda halin da ake ciki a birnin Ceuta. Yan cirani sama da 50,000 ne dai suka fantsama zuwa birnin daga Morocco, ko da yake tuni wasu su suka koma gida. Dama dai Barca za ta fafata ne da Itihad Riyadi a ranar 15 ga Agusta, amma an soke wasan saboda matsalar tsaro da ake alakantawa da yankin na Ceuta. A fagen ciniki yan wasa kuwa Real Madrid ta sai fitaccen dan wasan Ivory Coast Yan Diomande daga RB Leipzig kan kwantiragin da zai kai shekarar 2033. Rahotanni sun ce Madrid za ta biya akalla euro miliyan 125 abinda zai sa Diomande mai shekara 19 ya zama dan wasan Africa mafi tsada a tarihi. An kawo ƙarshen raɗe-raɗin cewa Vinicius Junior zai bar Real Madrid bayan kungiyar ta sanar da sabon kwantiragi da ya sanya wa hannu na tsawon shekaru 6 lamarin da ya kawo ƙarshen jita tar komawarsa Arsenal sabuwar yarjejeniyar ci gaba ce ga Real Madrid yayin da take kokarin dawo da lashe kofuna bayan shekaru 2 ba tare da samun wani babban kambi ba Manchester City kuwa ta yi watsi da tayin farko na fan miliyan 38.5 da Barcelona ta gabatar domin sayan fitaccen dan wasa Rodri wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or ta 2024 Rodri mai shekara 30 na da sauran shekara guda kacal a kwantiraginsa da City kuma ana alakanta shi da komawa Spain sai dai rahotanni sun nuna cewa Rodri ya fifita komawa Barcelona akan Madrid amma duk da haka a hali yanzu Man City ta ki amincewa da tayin na Barca Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta doke Aston Villa da ci 2-1 a wasan sada zumunta da aka buga a Hong Kong.
1: To a gaida Salihu Usman Adamu kuma da labarin wasannin ne muka zo ƙarshen rahotannin namu na yau. Yanzu sai mu koma ga fagen shirye-shiryen mu amma kafin nan ga wannan sako.
2: DW Ra'ayin Malamai
18: Kasashen Turai da dama sun fara daukar matakan killace iyakokin su da Spain bayan kwararar bakin haure ya kalla 50,000 daga Morocco. Shin ina makomar masu neman mafaka a Turai? Ta yaya kuma matakin zai shafi yancin masu yawon bude ido daga Afrika zuwa Turai? Me ce ce mafita? Waɗannan tambayoyin da ma wasu za mu tattauna a cikin shirin mu na Ra'ayin Malamai na wannan mako.
1: Da fatan za ku kasance da shirin namu na ra'ayin malamai. Yanzu kuma za mu je ga fagen shirye-shiryen namu inda za mu fara ne da shirinmu na lafiya jari a yi saurari lafiya.
2: DW Lafiya jari
19: Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin lafiya jari. Wani bincike ya gano yadda mata masu ƙananan shekaru ke sayar da ƙwayayensu na haihuwa don samun 'yan kuɗaɗen biyan buƙatun rayuwa. To sai dai kuma masana kiwon lafiya na cewar yin haka na da matuƙar haɗari ga rayuwar 'ya mace, musamman ma idan ba ta yadda ce ga likita da zai cire ƙwayayen haihuwar nata ba.
20: Ba ma kowane likita ne yake da ƙwarewa a wurin girman ƙwai ɗin nan ba. Kuma an aka samu likitan da bai kware ba to gaskiya yana iya zama da hasari sosai ga namace da take so ta bada kwai dinta don garin girban kwai din nan ana iya jima mahaifa ciwo to wannan kaga yana iya sa namace zuwa nan gaba daukan ciki za mata da wahala sosai
19: Shirin lafiya jari a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da yanayi da wasu ƴan mata ke sayar da ƙwayayensu na haihuwa ba tare da la'akari da illoli da ke tattare da yin haka ba, musamman ma ga rayuwarsu. Ku kasance da ni cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida Kurbi.

0: Roma Dalla. Wani bincike da hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Plateau ta gudanar a baya-bayan nan ya nuna cewar ana samun karuwar yara mata masu kananan shekaru, tare ma da wasu mata da ke manyan makarantu waɗanda ke sayar da kwayayensu na haihuwa ga mabukata. Bincike da hukumar ta gudanar ya nuna da cewar akwai wasu likitoci a wani asibiti da ke karɓan haihuwa a garin Jos, waɗanda likitocin suka kware a wannan harka na saye da sayar da kwayayen haihuwa na yara mata. Masu neman haihuwa kan je asibitin da bukatunsu, sai a yi ciniki da su domin a ba su kwayayen haihuwa da suke bukata. Binciken hukumar ya gano malaman asibitin kan baiwa 'yan mata waɗanda suka amince a cire kwayayen haihuwansu daga kuɗi naira 120,000 zuwa 150,000. A tattaunawar da muka yi da ita, shugaban hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Plateau, Barista Olivia Dezem, ta ce matsalar bata tsaya nan ba. Wasu 'yan matan kan ɗauki cike wa wasu, kuma bayan sun goye cikin na wani lokaci sai a biya su 'yan kuɗaɗe ƙalilan.
1: Wata za ta je ta bayar da cikinta, sai a sa mata cikin wasu, sai ta rike musu 'ya'yan. Wasu wani lokaci za su sa 'yan biyu ko a sa 'yan uku, sai ta rike. Watanni 9 din za su dinga biyanta. Har mun zo mun samu watan da ta yi bayar da cikinta don a sa ciki ma wasu, mun zo mun samu watan da ta yi. Mun same ta a kan na uku, kafin mun zo mun samu wata ma wanda ta je na 6. Kai, ya zama kaman kasuwanci ne ana yi. Wai kwaya ɗaya din miliyan ɗaya da wani abu ne. Amma kuma gurin yaran nan idan an diba ne sai a ba su 100,100.
2: Me yasa kike gani su ma matan su yi tunanin da su ba da kwayoyin haihuwansu?
1: Iyayen da suka bar aikinsu game da yaransu. Sai ka ji yarinya tana makaranta, ita ne tana lura da kanta, ita ne tana biyan school fees da kanta, wato suna fama nema su ce wai su ba iyaye.
0: Zuwa wannan lokaci ma dai babu adadi na 'yan mata da aka gano su cikin wannan harka, kasancewar wasunsu sun dauki tsawon lokaci suna rabar da kwayayen haihuwansu ga mabukata. To ko shin a wani matakin shekaru na haihuwar mace ya kamata a ce ta fara ba da kwayayenta na haihuwa, kuma ko akwai illa ga yin hakan? Dr. Naka Joseph na Baba wani ƙwararren likita ne a asibitin koyaswar jami'ar Jos, jihar Plateau.
3: Na mace za ta iya ba da kwayayenta tana tsakanin shekara 20 ko 21 zuwa 35. Idan na mace ba ta kai 20 ba ko kuma ta wuce 35 ba a karɓan kwayayenta, don ana neman mata ne da ke lokacin kuruciyarsu musamman yanayin da ya shafi harkan haihuwa.
2: Ko akwai illa ga mace ta ba da kwanta na haihuwa?
3: Namiji da take so ta sadakar da kuɗinta ko tana so ta yi kyauta da kuɗinta, na farko shine akwai magungunan da ake dan bata waɗanda suna nan kama da sinadarin da ke cikin jikin mutum, saboda ya sa ta jakan kuɗin nan ya samu ya kwai da yawa wanda har za a samu a dauka. To wani lokaci wannan magungunan da ake bayarwa saboda ya bunkasi ko kuma ya bunkasa yin kuɗin, wani lokaci yana iya zama da yawa har ya kawo wasu illoli da suka shafince kamar zafin jiki haka. Amma haka din baya dadewa, daga an daina ba da wayannan magunguna din sai kaga an samu sauki.
0: Kasancewar wasu 'yan matan kan nemi kuɗaɗen ne don biyan bukatu na iyali a gida, koya iyaye ke kallon wannan yanayi da ake ciki? Mr. Christopher Izazarachi wani uban 'ya'ya ne da ke garin Jos.
4: Talauci ya zama kowane gida ko ta ina kawai, domin yaro in ya fita waje wani halin da zai je ya koya babu kyau, shine yau ya zama mana wani babban bala'i. Ba wani mutum wanda zai haife ɗan shi ko yar shi ya ki sa yarinyan nan ko namiji nan ya ci gaba ba. Amma in an buga nan babu, a buga can babu. Shi ya sa iyaye ma ba su iya rike ɗansu, domin komai ya hau. To abun ya zama in kai mai iyali ma kamar ka gudu ka bar iyali ɗin, domin za su kwana ba abinci a wasu gidaje. Da talauci ya zama kowane gida ko ta ina kawai, shine yau ya zama mana wani babban bala'i.
0: Bincike da wannan hukuma ta daidaiton jinsi ta gudanar a jihar Plateau ya nunar da cewar akwai wasu likitoci da suka maida cinikin kwayayen haihuwa na mata a matsayin babbar sana'a, inda sukan samu makudan kuɗaɗe kana a bisani su bar 'yan matan cikin mummunan hali na rayuwa. A don haka shugabar hukumar, Barista Olivia Dezem, ta ja hankulan likitocin da cewa
1: su masu aikin asibitoci su ma su lura, wanda suna yi ba su san la'anan da zai musu a gaba ba, sai su shiga yi gaba gadi. Mun yi zama da wasu masu aikin nan, sai suka gaya mana ai a yadda su suna yi bai kamata a ce yarinya ta je ta sake ta koma ba, amma abin da ya matan suna yi kin.
0: To ko shin akwai adadin kwayayen haihuwa ne da ya kamata a ce ya mace na da shi kafin ta soma rabar da shi? Dr. Naka Joseph na baba, likita a asibitin koyaswar Jami'ar Jos, ya yi ƙarin bayani.
3: Eto, yawanci dai mata sukan samu kwai kowane wata ne, shine jakan kwai din da ake kira ovary, sai kaga yayi kwai din. To mata sukan iya samu har kusan 400, amma yawanci dai ana ba da shawara cewa kan na mace ta yi ya wuce so biyu a shekara, domin cijikin bayan ta sadakar da kwai din ya kamata ta dan ba da lokaci saboda jikin ya warware kuma ya dawo daidai.
0: To likita, ko akwai adadin kwayaye na haihuwa da idan mace ta rasa ba za ta samu haihuwa ba ko da zuwa gaba?
3: Zai danganta ni da yawan kwai din na mace take da shi.
0: To ni ma dai har kungiyar kare haƙƙin mata suka so mu nuna bacin ransu a dangane da wannan yanayi da ake ciki. Hajara Usman, wata uwar yaya ce, na da wannan ra'ayi.
5: Likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka. Duk likitan da an kama shi dai aikata irin wannan abun ya samu shekaru da dama a gidan yari. Saboda me, idan likita ya daina yi, haka kwaya su ba su zuwa musu ba, tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan kwayayen haihuwan, kuma shi ne zai lura da irin wannan cikin, in ya gane cewa ba cikin kwarai bane ana yi ne da za ba ma wani. Kuma bayan haka su masu je su aikata wani abun matan kenan. Kin san haihuwan guda nawa ne ya rage miki? Kin san ko guda ɗaya da an cire nan shi ne kaɗai haihuwan da kike da shi a duniya? Gaba kuma kina buƙatan haihuwan ba ki samu ba. Ko kuma bayan kin ɗau ciki ɗin kin aihu musu, ke kuma gaba ki zo kina neman cikin, babu kuma. Ikon Allah ne fa ciki, ba yawan kwayayen aihuwa ciki shine aihuwa ba.
0: Zuwa wannan lokaci ma dai jami'ai na hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Plateau sun kaddamar da campaign zuwa makarantu don faɗakar da malamai, ɗalibai mata, tare ma da zuwa wurare da mata kan taro don ilmantar da su illoli da ke akwai ga raba 'ya mace da kwayayen haihuwarta da neman abin duniya.

0: To jama'a, da aka shirin lafiya jari a wannan mako ya kammala. Madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na gabatar Abdullahi Mai Da Kurgui ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya.
1: To yanzu kuma sai shirin darasin rayuwa.
2: DW darasin rayuwa. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon, wanda ke nazari kan irin darussan da mutane ke koya a al'amuransu na yau da kullum. Sunana Fauziya Dauda. Kuma shirin na wannan lokacin zai yi duba ne akan wannan ɗabi'ar nan da masu yin ta ke son bari, amma kuma yana musu wahala, wato jarabtuwa da shan taba. Akalla mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon illar zukar taba a cewar alƙalmar hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, yayin da waɗanda ba sa sha da suke kusa da masu ta'ammali da ita miliyan 1.6 ke cutuwa da ita a mataki na biyu. To sai dai duk da illar ta ga lafiyar ɗan adam, masu ta'ammali da ita na ci gaba da ninkaya wajen zukar ta, abinda masana ke cewa sinadarin nicotine da ke cikin ta ba ɗabi'a yake koyarwa ba, har da sauya yadda kwakwalwa ke aiki. Za mu ji irin darasin rayuwa da waɗanda suka jarabci da shan taba, da ma waɗanda suka tuba suka koya. To madalla, alƙaliman WHO sun yi nuni da cewa fiye da mutane biliyan 1.2 ne ke ta'ammali da taba a duniya, kuma kashi 80 cikin 100 daga cikinsu na rayuwa ne a ƙasashen da ke tasowa ko kuma matalauta. Har wa yau, a cikin rahotanta ta ce aƙalla mutane miliyan 100 ne ciki har da yara miliyan 15 suka jarabtu da shan taba sigari ta zamani da ake kira da vape. To amma me yasa duk da illar ta mutane ke ci gaba da jarabtuwa da shan ta, wato addiction a turanci? Ta yaya za su iya baranta? To domin tattauna wannan batu a cikin shirin, muna tare da Farfesa Mai Kana Madaki, masanin zamantakewa a tarayyar Najeriya. To Farfesa, me ke haifar da jarabtuwa da shan taba duk da cewa mutane sun san illar ta ga lafiya?
3: Na farko dai, dan adam a yanayin yanda aka yi shi yakan iya tashi da wasu ɗabi'u da akasarin su ka iya cewa yana kwaikwayo ne, domin ya ga wasu suna yi shi ma ya yi ba tare da ya san illa waɗannan ɗabi'un ba. Na biyu, akwai lokacin da ɗan adam yake yana so ya ga ya ji wannan abin ya yake, in an sha ya ake ji. Za ki fahimci cewa akasarin waɗanda suke shan taba sun fara shan taba saboda wani yanayi da ya jawo a lokacin da suna ƙanana suka zama exposed to wani abu da ya ja hankalinsu kan shanta. Da yawa matasa ko yara ƙanana da suka fara shan taba sigari ba su san illar da za ta haifar musu a gaba ba.
2: To amma Farfesa, a ganinka wasu matakai ne ya kamata a ce iyaye sun bi wajen gano matashin ɗansu watakila ya faɗa cikin wannan harka ta zukar hayaƙi domin su farga da wuri?
3: Babu wasu dukunan shekaru da za ka ce ai daga nan ya kamata na fara kula da ‘ya’yana don ina gudun kada su faɗa wata ɓarna ko wata ɗabi'a mara kyau wata ka iya bayuwa da shan taba sigari. Ka sa ido ne tun lokacin da ɗa ya fara tashi. Amma bisa bincike, akasarin yara da suka fara shan taba sigari a al'umma irin tamu yakan fara shekaru 7, 8, 9, 10 har zuwa 12. So kuma idan kika kalli waɗannan shekaru ne na sa ido na tarbiyya da kuma bibiya.
2: Masu shan taba suna cewa akwai wani shauki da suke samu da wani kwanciyar hankali idan suka zuki taba sigari. To shin hakan yana da alaka da rashin son barinta, duk da cewa wasu daga cikinsu suna kokari su ga cewa sun barta?
3: Ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa idan mutum ya daɗe ya jarabtu da shan taba sigari yake kasa rabuwa da ita shine jikinsa, yanayin jikinsa da body system din da kwakwalwar da tunanin da hankalin gaba ɗaya ya tattara ya koma sai na sha zan ji daɗi. ya kuma dauki wannan ya gina ya daga ya cafe ya kuma rike akan iya rubuwa ita matakai ne ake bi kuma a rubuta ita kuma za a rubuta ita
2: to professor kafin shirin ya dora zamu je ga wakilin mu Mubarak Saba Yaro dake jihar Adamawa wanda ya hada mana rahoto akan wannan batu ya kuma jiyo mana irin darasin rayuwa da masu shan taba suka koya
4: Alkalumar hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi nuni da cewa kusan kashi 3.9 cikin 100 da mutane a Najeriya wato sama da mutane miliyan 3.1 na shan taba sigari azanta da muka yi da wani mai shan taba sigarin a birnin Ewola wanda ba bukaci na ambaci sunan shi ba yace ya fara shan hayaki ne tun yana kuriciya kusan shekaru 30 a yanzu saboda tasirin abokai ya kara da cewa didda ya san illar da ke ciki ga lafiyar dan adam amma jarabar da ke cikin taba sigarin yasa har yanzu ya kasa dainawa
5: abu ne kayan jaraba in gari ya waye sai na shata kafin ji dadin cikina don a rana ina kashe kusan 800 a sigari sigari ba wani abu mai dadi bane balle a ce kawai jarabanta ne kawai don yanzu ko aiki nake yi ina iya bar aiki in kashe naira 200 in tafi in je neman kara daya kawai ma akwai darasin da na dauka aboki nan da na kalla sigari ne aka ce kashe shi don numfashi ma baya yi
4: wani abu da ba sabon ba wasu al'umma karamar hukumar gira ta jihar Adamawa sun shirya biki ga wani dattijo da ya bankwana da shan taba sigari malam Isa Umar wanda shine ya daina shan taba sigarin saboda darasin rayuwa da ya samu ga abin da yake fadi
6: taba sigari ina da shekara 35 da fara shan inda ya jira ina muna cikin kiwo lokacin da muna yarantaka muna kiwo irin sha'awati to manyan mu za su aike mu ka karbo mun kaza karbo mun kaza to ni ma sai na ga yayana yana sha sai ni ma na shiga sha shine yanzu Allah ya zo ya kawo dalili abokanai na suka ce dena sune ne ne ce to ba damuwa
4: masana kiwon lafiya dai sun ce shan taba sigari ko kuwa kowane irin nau'in hayaki na daga cikin manyan abubuwa da ke haddasa cutukan zuciya huhu da hawan jini da ma wasu nau'ukan jinya Dr. Ridwan Holma wani likita ne a birnin Ewola
7: irin wannan idan mutum yayi amfani da shi yawanci yafi cousin din cututtuka da ya shafi hanyoyin numfashi ne yafi disturbing din lungs misali sigari ko tabar wiwi suna da chances din samun lungs cancer sosai kansan fufu kenan daga nan hawan jini zai iya samuwa to daga nan sai za su iya samun heart failure haka ko cardiac failure wanda suna bukatan wasu taimako kamin su iya su dinga numfashi kuma sannan irin waɗannan suna da chances na samun TB aka ga suna tarin fuka
4: masu ta'ammali da taba sigari ko kuwa hayaki na cewa barin shi ba abu ne mai sauki ba amma masana na cewa mutum na iya nisantar shi a hankali har zuwa barin shi baki daya
2: to a gaida Mubarak Saba Yaro professor idan na dawo gare ka wasu irin hanyoyi ne ya kamata a ce mai shan taba ya bi wajen ganin cewa ya rabu da wannan jaraba
3: wanda yake shan taba sigari kuma yanzu ya fara hanya ta farko kawai yanke hukunci ya daina ta sai ka dauki matakai abokanka da kuke zama ku sha da su sai kai baya da su domin har zaka ji cikin zaka ci gaba da sha shi ma inda kake sai ka rage zuwa inda kake zuwa ka sha wannan ga wanda ya fara sha wanda ya dade yana sha shi kuma mai mabutarsa to shi kuma kullum muna faɗa issue ne treatment sai an yi treatment ɗinka ba lokaci guda zaka yi withdrawing ba because akan iya samun matsala kana withdrawing saboda jikinka gaba ɗaya ya saba da ita wata matsala na iya zuwa maka sai kai gira abin da muke kira gradual process a rana kwali nawa kake sha biyu ka rage zuwa 1.5 mana a hankali ta dawo kwali ɗaya sai dawo rabin kwali sai dawo tsinke 10 to kuma magana da shawara dan baya ta karshe hanya shine a je a nemi shawaran likitoci wanda suke da ruwa da tsaki ko masaniya kan daina shan taba sigari
2: to muna godiya farfisa mai Kano yanzu kuma sai sashin nan na labari na
8: lokacin da nake ta'ammali da abin ba da man tafi nema lokacin da nake shan abin nan ya kashe min jiki sannan kuma duk wanda da ya zo kalle ni ina shan abin yana gani na kamar mara mutunci ba ma kamamawa ba da mutunci a idanunsa to babban darasin nan dauka a ciki na sannan jan hankalin da zan yi wa matasa shine gaskiya su guji shan shisha ba abu bane mai kyau yana cutar da mutum fiye da yanda yake tunani sannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake saka matasa a yanzu sace-sace da neman mata da zinace-zinace
2: To masu sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na jihar Adamawa Mubarak Sabayaro sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: To yanzu kuma ra'ayi wato lokaci yayi da zamu karbi ra'ayoyinku kan wasu wato rahotan da muka gabatar muku kuma ina tare da Muhammad Tijani Hassan. Malam Tijani barka da zuwa.
9: Barka da aiki Rejana da yake ba mu da lokacin da zamu bata lokaci zan tafi kai tsaye da sakon Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa a Najeriya yana cewa to da fatan shugaba Tinubu zai dauki matakin da ya dace domin kawo ƙarshen tsadar rayuwa a jihar Lagos da ma Najeriya baki daya sakamakon yadda matasa ke zanga-zanga a Lagos din da ke zama mahaifarsa. Kan wannan batu bari in dauko sakon Rilwanu Saidu Gayari daga Kaduna wato ko kuma cikin Kaduwa da mamaki yace to matasan jihar Lagos har da ku kenan kuma kuna cikin tsadar rayuwar yace to Allah yi mana maganin abinda ba ma iya yi wa kanmu maganin sa amin sun ma amin. Ga Murtala M Hamza daga Geza ina ga wannan a yankin da magaram ne a jamhuriyar Niger cikin gundumar mata mai yace muna kira ga matasan Lagos da ma in Najeriya baki daya zanga zanga ba ita ce mafita a yanzu ba a jira zaben 2027.
1: To ba gashi wannan ma ana gudun karya fantsaman zuwa wasu jihohi
9: shine ai to ina ga bari mu jingina wannan batu mu dauko wani ga Risla Hamisu daga Zurmi wato garin su Binta kenan a Zamfara dake Najeriya yace a gaskiya hukumar wato ICPC ta ba mu mamaki ko da yake Allah dai ne yake san talakan Najeriya yace mu dai Allah ya kawo mana dauki alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana batu ne kan wato ita hukumar ta ICPC da ta wanke fadar shugaban Najeriya kan zargin karbar na goro wajen wato kafa hukumar bogi
1: gashi ma an ce an banka da wasu guda biyu ma karin guda biyu
9: wannan haka to a gurguje ga Isa ma to Isa mai fada daga Dingas a jamhuriyar Niger yace dole a yi cece ku ce a kasar Benin saboda wato yadda shugaban kasar na Benin wato ko saboda shugabannin Afrika ba sa so wato su sauka daga kan mulki sun mayar da kujerar mulki tamkar kujerar gado
1: ga zamu bashi karantawa sai mu bashi anan saboda lokaci
9: to bari in jingina sakon Abdul Mudallib ga Yusuf Haruna Kariya Niger mai cewa gasar iya girka abincin gargajiya da aka kaddamar a jihar Maradi yayi daidai kalubalen ku ɗan bana bakwai
1: Masha Allah za ku koma wajen wato Binta Zurmi Binta Ali Zurmi domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
10: DW labarun duniya.
11: Mahukunta Italiya sun ce ba za su jinye matakin da suka dauka na takaita tafiye-tafiye zuwa Spain ba har sai an tabbatar babu barazanar tsaro. Italiya ta sha alwashin ci gaba da kula da iyakoki kan masu shigowa kasar daga Spain har zuwa ranar 15 ga watan Agustan nan. A wani mataki na ramuwar gayya Spain ta yi barazanar kakabana ta ka'idojin ga matafiya daga Italiya muddin mahukuntan Rome ba su janye daga wannan mataki ba nan da ranar Lahadin da ke tafe. Kotar Senegal ta tasa kayyar wasu mutane uku da ke goyen bayan tsohon Prime Minister kasar Usman Sonko da suka shahara a kafafen sada zumuntar zamani ya zuwa gidan yarin. A yanke mutane uku hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni uku da kuma cin tara ta saifa 500,000 kwatankwacin dala Amurka 880,000. Bidiyon da jaruman suka wallafa a shafukan TikTok da ke dauke da kalaman kin jinin shugaban kasa ya nuna suna yin addu'ar Allah ya sa babban maci amana na Senegal ya kamu da cutar na kasar mutuwar jiki ko kuma ya mutu ko da yake ba su ambaci sunan shugaban kasa ba amma kotu ta fassara kalaman a matsayin wanda ke nufin shugaba Bassir Diomaye Faye. Shugaban kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan ta sanar da fara sabon bincike akan waɗanda suka haddasa tashe-tashen hankula a lokacin babban zaben watan Oktoba shekarar 2025 inda ɗaruruwan mutane suka rasa rayukansu. Thomas sauraro labaran duniyar kenan.
1: To madalla a gaida Binta Aliyu Zurmi da ta karanto labaran duniya zagaye na biyu kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu da muka muku tanadi a wannan zango sai kuma da wato idan Allah ya kai mu a madadin dukkanin abokanan aiki editan shirin Latifa Mustafa Jafar da ta tsara shirin kamar yadda ya zo muku kaji shi Binta Aliyu Zurmi da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya Muhammad Tijjani Hassan da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana ne ce Rejana Munir Yahaya nake cewa sai Allah ya kai mu
12: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.